0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome, Igniters, to our programming in this hour, Igniters. We have Be Devoted with Brother Eugene from Isabela, Philippines. So shout out pa rin sa ating kapatid, Sister Emilia, na nakatune in. No? At sabi ni Sister Emilia sa kanyang no, napakinggan no? Kanina ang The Thirsty Soul with Brother Lucas. No? She put her hearts with amen, no? With hearts again. So thank you Sister Melia, at magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So now with you, Igniters, Be Devoted with Brother Eugene. So shout out to you, Brother Eugene, and the rest of the brethren there in Isabela, Philippines, and not only here but all over around the world listening here on Ignite Radio. Shout out to all of you. So now, Igniters, the voice of our good friend, Brother Eugene. Brother Eugene, good afternoon. Go ahead, bro. The mic is yours now.
2: Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating patalakayin ngayon ay ang sampung ketungin, Lucas 17 verse 11 to 19. Hindi baga ang sampung ang naglinis, ngunit nasaan ang siyam? Lucas 17:17. The 10 leafers, Luke chapter 17 verse 11 to 19. Were not the 10 cleansed, but where are the 9? Luke 17 verse 17. Ito po yung ating pag-aralin. Kaya muli, mga kapatid, magandang oras sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakatong muli tayong makapagtipon upang pag-aralan ang kanyang banal na salita sa buhay natin. Madalas tayong lumalapit sa Diyos kapag may problema, may sakit, o may pangangailangan. Humihingi tayo ng tulong, kagalingan, at pagpapala. Pero pagkatapos nating matanggap ang ating hinihiling, naalala pa ba natin bumalik para magpasalamat sa Kanya? Ito ang tanong na sasagutin ng ating pag-aaralan ngayon mula sa Lucas 17:11 to 19. Ang kwento ng sampung ketungin. Lahat sila humingi ng awa kay Jesus. Lahat ay pinagaling, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat at magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Habang pinapakinggan natin ang mensaheng ito, let us examine our own heart. Kapag tayo ay tumatanggap ng biyaya mula sa Panginoon, tayo ba ay marunong magpasalamat o mabilis nating makalimutan ang kanyang kabutihan? Naway sa pag-aral natin ngayon ng talatang ito, matutunan natin magkaroon ng pusong nagpapasalamat, matatag na pananampalataya, at buhay na nagbibigay ng kwalhatian sa Diyos. Ngayon, magbibigay muna tayo ng isang tanong palaisipan para sa atin. Nakaranas na ba tayo ng isang malaking pagpapala o sagot sa panalangin? At sa loob ng ilang araw o linggo, nakalimutan na natin ang magbigay ng pasasalamat, o nagkaroon ng trabaho at nalimutan ang panalangin para sa trabaho. Gumaling ang karamdaman at hindi na nagpunta sa iglesia para magpasalamat. Nalutas ang isang matinding problema at agad na puno na ng iba pang alalahanin ang isipan. Ito ang kalagayan ng Siyam sa kwentong ating titignan ngayon. Ayon sa Lucas 17:11-19 ay isang maikling kwento, Siyam na talata lamang. Ngunit naglalaman ito ng isa sa pinakamatalas at pinakapersonal na katanungan ni Jesus sa buong Ebanghelyo, nasaan ang Siyam? Hindi ito isang galit na tanong. Hindi ito isang akusasyon na may atensyon na parusahan. Ito ay isang malungkot at mapag-isip na tanong ng Diyos na nagbibigay ng walang pagod at pagtataka sa kawalan ng pagkakilala. Ngayon, itugman natin sa ating buhay ang tanong na lagi nating natatanggap bilang magulang. Ang bawat magulang ay nakakaramdam ng katulad na sitwasyon ng 10 ketungin. Nagbigay ng pagkain, damit, edukasyon, oras, pagmamahal, at hindi naririnig ang kahit isang salamat. Nakakasakit, hindi dahil kailangan ng magulang ng pasasalamat para mabuhay, kundi dahil ang pasasalamat ay simbolo ng ugnayan, ng pagkakilala, ng relasyon. Kapag nawala ang pasasalamat, nawawala rin ang koneksyon. Ganon din ang puso ng Diyos sa kwentong ito. Hindi siya nagagalit dahil hindi siya binabayaran. Nalulungkot siya dahil ang relasyon ay nasira ng kakulangan ng pagkakilala. Ngayon, basahin po natin ang ating teksto, 17:11-19. At nangyari, samantalang patungo sa Jerusalem si Jesus, na siya'y dumaraan sa gitna ng Samaria at Galilea. At nang pumasok siya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong na nagsitayo sa malayo at nagsigaw. Sila ay malakas na tinig na nagsasabi, "Jesus, Guru, mahabag ka sa amin." At nang makita siya sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at magpakita sa mga saserdote." At nangyari, samantalang nagsisiayon sila at nangaglinis sila, at ang isa sa kanila, nang makita niya na siya ay gumaling, ay bumalik na nilalwalhati ang Diyos ng malakas na tinig, at siya ay nagpatira pa sa kanyang mga paa na nagpapasalamat sa kanya, at siya ay Samaritano. At sumagot si Jesus at sinabi, "Hindi baga ang 10 ay naglilinis, ngunit nasaan ang Siyam? Wala bang nagsisikawing bumalik upang magbigay ng kaluhatian sa Diyos, kundi ang banyagang ito lamang?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Magtindig ka at humayo ka, ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo." Naway bendisyonan ang Panginoon ang pagkabasa. Ngayon, tignan natin. Pansinin po natin ang dalawang salitang Grego na natatago sa susi ng buong kwento. Katariso, ayon sa verse 14, nalinis. At zuzo, ayon sa verse 19, naligtas. Lahat ng 10 ay katariso, nalinis ng ketong. Ngunit ang isa lamang ay zuzo, naligtas. Ang pagkakaibang ito ay hindi aksidente ni Lucas. Ito ang puso ng mensahe. May mas malalim na biyaya para sa mga bumalik at nagpasalamat. Ngayon, tingnan natin ang paliwanag ng ating konteksto. Ang lugar ng pagitan ng Samaria at Galilea ay detalyeng ito sa Lucas 17:11 ay hindi lamang heograpiya. Ito ay mahalaga para sa kwento. Ang hangganan ng Samaria at Galilea ay isang lugar na ang mga Hudyo at Samaritano ay maaring magtagpo kahit na normal na may pag-iwasan ang dalawang grupo. Ang sampung ketungin ay nagtipon dito, Hudyo at Samaritano, sapagkat ang pagkakaroon ng parehong sakit ay nagtatanggal ng mga hangganan ng lahi at reliyon. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang pagdurusa ay nagtatanggal ng mga partition ng tao at ang pangailangan ay nagtitipon ng mga taong kung hindi man ay magkakalayo. Ngayon, yung sampung utos ay yung sampung ketungin, isang hindi pangkaraniwang grupo. Ang pagtitipon ng sampung ketungin sa isang lugar ay nagpapakita ng kanilang karaniwang kalagayan bilang panlipunang ibinukod ayon sa Leviticus 13-14. Ang mga ketungin ay dapat manirahan ng hiwalay sa komunidad, sumigaw ng marumi at huwag lapitan ang sinuman sa pamagitan ng kanilang pagtitipon bilang grupo. Nagbibigay sila ng isa't isa ng nag-iisang komunidad na mayroon sila. Ang kanilang sigaw na mahabag ka sa amin ay hindi lamang isang kahilingan para sa pagpapagaling. Ito ay isang sigaw ng buong grupo na napag-isa ng pagdurusa. Ngayon, tingnan natin ang malalim na kahulugan nito. Ang pagkakaiba ng kahilingan nila at ng iba pang ketungin, dito sa Mateo 8 verse 1 to 4, ang isang ketungin ay lumapit, nagsabi, "Kung ibig mo, maaari kang magpagaling sa akin." Isang kahilingan na may pananampalataya at pagpapasakop. Dito sa Lucas 17, ang sampung ketungin ay nagsabi, "Mahabag ka sa amin." Isang kahilingan ng awa, hindi pa ganap na pananampalataya. Ang Diyos ay tumugon sa parehong uri ng kahilingan. Nagpapakita na hindi siya nagtatanong kung sapat ang ating pananampalataya bago siya kumilos. Tumugon siya sa puso sa naghahanap sa kanya kahit anumang antas ng pananampalataya. Ngayon, humayo kayo at magpakita sa mga saserdote ang utos bago ang pagpapagaling. Ito ay kapareho ng prinsipyo na makita natin kay Bartemio. Hinihingi ng Diyos ang aksyon ng pananampalataya bago pa ang pisikal ng pagbabago. Ang pagpunta sa saserdote ang opisyal na proseso ng pagsertipiko ng pagiging malinis ng isang ketungin ayon sa Levitico 14. Ngunit ang prosesong ito ay walang silbi kung hindi sila malinis. Kaya naman, ang pag-utos ng Diyos sa kanila na pumunta sa saserdote nang hindi pa sila nalilinis ay isang pagsubok ng pananampalataya. Naniniwala ka ba sa aking salita bago pa mo makita ang resulta? At habang naglalakad sila sa proseso ng pagsunod, sila ay nalinis. Ngayon, tingnan natin ang salitang Grego na katarizo, saka yung zuzo, Luke 17:14 at 19. Yung kahulugan ng katarizo, nalinis, natanggal ang pisikal na karamdaman. At dito naman sa zuzo, naligtas, nalagyan ng kapangyarihan ng kaligtasan, espiritual at panghabang buhay. na kaligtasan. Ang parehong salitang ito ay nagbibigay ng susi sa buong kwento. Katariso ay ginagamit para sa pisikal na kalinisan ang pagtanggal ng ketong sa balat. Ang zuzo naman ay ginagamit para sa kaligtasan ng kaluluwa, ang ganap ng pagbabago ng relasyon sa Diyos. Lahat ng 10 lalaki ay katarizo, ngunit ang Samaritanong bumalik ay nagpasalamat ay zuzo, ligtas ang kanyang kaluluwa. Ang kaibahan, ang pasasalamat ay nagbukas ng mas malalim at mas panghabang buhay na biyaya. Ang pagpapagaling ay para sa katawan. Ang kaligtasan ay para sa kaluluwa at habang buhay. Ngayon, tingnan natin ang Samaritano, ang dayuhan na nagpasalamat. Sa Lucas ay espesyal na nagpunto sa katotohanan ng ang bumalik ay isang Samaritano, tinatawag na banyaga sa verse 18. Ito ay nasa loob ng mas malawak na tema ni Lucas tungkol sa mga hindi inaasahang tagapagtugon sa grasya ng Diyos. Ang mabuting Samaritano sa Lucas 10:25-37, si Sakyo, Lucas 19 verse 1 to 10, ang alibugang anak, Lucas 15. Sa lahat ng kwento, ang hindi tamang tao sa mata ng reliyon ay ang nagpapakita ng tamang puso. Ang kahiwatig ni Lucas ay malinaw, ang grasya ng Diyos ay hindi limitado ng lahi o kultura o relihiyong background. Hinihingi lamang nito ang puso na bumalik. Ngayon, tignan natin ang tatlong pangunahing lesson na makikita natin dito. Ang una na lesson ay yung obedience while walking, fake the those, not wait for proof. Ang pagsunod habang naglalakad, pananampalataya, hindi naghihintay ng patunay. Luke 17:14. At nangyari, samantalang nagsisiyaon sila, ay naglinis sila. Ang tatlong salitang habang nagsisiyaon sila ay nagtatago ng isa sa mga pinaka makapangyariang prinsipyo ng pananampalataya sa buong kasulatan. Inuutos ni Jesus sa kanila na pumunta sa saserdote, isang utos na walang katuturan kung hindi sila malinis. Hindi sinabi ni Jesus, magtiis muna kayo at pagkatapos pumunta sa saserdote. Hindi sinabi, hintayin ninyo ang palatandaan bago lumakad. Sinabi niya, umayo kayo. At sa pagsunod na yon, dumating ang pagpapagaling. Ngayon, tingnan natin ang pattern ng pananampalataya. Kumilos sa kasulatan. Ito ay hindi isang natatanging pangyayari sa Lucas 17. Ito ay isang paulit-ulit na pattern na makikita sa buong kasulatan, na nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa proseso ng pagsunod. Hindi bago ito. Si Noah, tingnan natin, ang nagsimulang gumawa ng barko bago ang ulan. Ang proseso ng paggawa ay ang proseso ng pananampalataya. Genesis chapter 6, 13 hanggang 22. Si Abraham ay umalis nang hindi alam ang destinasyon. Lumabas na hindi nalalaman kung saan siya paruroon. Hebreo 11 verse 8. Ang mga pari ay hindi hinatigil ang tubig ng Jordan hanggang ilusog nila ang kanilang paa. Josue 3 verse 13 to 15. Si Pedro ay lumabas ng bangka at naglakad sa tubig sa sandali ng pagsunod sa utos ni Jesus. Mateo 14 to Verse 29, ang sampung ketungin ay nalinis habang naglalakad. Hindi bago, hindi pagkatapos, hindi, kundi isang proseso. Ang kahulugan para sa buhay ng pananampalataya, ang prinsipyong ito ay nagbibigay ng isang konkretong hamon sa ating espiritual na buhay. Madalas tayo ay naghihintay ng sapat na lakas, sapat na kumpiyansa, sa sapat na mga sagot bago kumilos sa pananampalataya. Ngunit ang kasulatan ay paulit-ulit na nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa proseso ng paglakad. Hindi bago ito. Nagsimula ang mga ketungin ay hindi naging malinis nang makaupo sila at naghihintay, nalinis sila habang naglalakad. Ngayon, tingnan natin ito sa malalim na paliwanag. Ang pananampalataya, kumilos sa kayong pananampalatayang naghihintay. Batay sa Santiago 2:17 ay nagsasabi, gayon din ang pananampalataya kung wala itong mga gawa ay patay sa kanya ring sarili. Hindi ito nangangahulugang ang mga gawa ay nagliligtas, kundi ang tunay na pananampalataya ay may natural na kilos na katugma nito. Kapag sinabi ng Diyos, umayo kayo, ang pagsunod ay ang gawa ng pananampalataya. Kapag hindi tayo kumilos, hindi natin sinusunod ang utos, kundi tinututulan natin ito sa pamagitan ng ating kawalan ng aksyon. Ang mga ketungin ay maaring nagsabi, wala kaming saserdoteng pupuntahan hanggang hindi kami malinis. Ngunit pumunta sila at doon nagsimula ang milagro. Ngayon, ang tanong sa atin, meron ka bang utos ng Diyos na hindi mo pa sinusunod dahil naghihintay ka ng perpektong oras o sapat na lakas, isang hakbang ng paglilingkod na hindi mo pa ginagawa, isang tawag sa isang taong kailangan mo ng pagkasundo, isang desisyon ng pananampalataya na matagal mo nang pinag-iisipan? Ang hamon ng Lucas 17:14 ay napakasimple. Humayo at sa proseso ng iyong paglalakad, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng kailangan mo para tapusin ang lakad na ito. Next, mga patid, ano pa ang aral na makita natin dito? Lesson number 2, ang pagbabalik. Pasasalamat, bumabalik sa pinagmumulan. Gratitude, returning to the source. Tingnan natin, Lucas 17, verse 15 to 16. At ang isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay bumalik na nilalawalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatirapa sa kanya mga paa na nagpapasalamat sa kanya. Pansinin natin ang tatlong hakbang ng isang pagbabalik. Nalinis, bumalik, lumuhod. Hindi siya agad lumuhod. Kailangan muna niyang mapansin ang pagbabago. Nakita niyang siya'y gumaling at pagkatapos ay aktibong bumalik. Ang pagbabalik ay isang desisyon, hindi isang natural na kinalabasan. Ang siyam ay may parehong karanasan ng pagpapagaling, ngunit hindi sila bumalik. Ang pagbabalik ng isa ay nagpapakita na ang pasasalamat ay hindi isang emosyon lamang. Ito ay isang pagpili. Ang tatlong kilos ng pagpapasalamat na ginawa ng Samaritano, ang una, mga kapatid, bumalik sa kultural na konteksto ng oras na yon. Ang pagbabalik ay nangangahulugang pag-abandona ng kanyang landas sa saserdote, ang opisyal na proseso ng pagsertipiko ng kanyang kalinisan. Ibig sabihin, pinili niya ang pagpunta muna kay Jesus bago ang opisyal na deklarasyon ng kanyang kalinisan. Ang nagpagaling ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa opisyal na sertifikasyon ng kanyang kalinisan. Sa buhay ng Kristiyano, ang pagbabalik sa Diyos ay madalas na nangangailangan din ng pagpili sa pagitan ng ating kagyat na agenda at pagkilala sa nagbibigay ng lahat ng ating mga biyaya. Pangalawa, ni luwalwahati ang Diyos ng malakas na tinig, hindi tahimik na pasasalamat, hindi isang simpleng pagkilos ng ulo. Malakas na tinig, ito ay isang pangpublikong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpuri ay hindi lamang para sa Diyos. Ito ay isang pahayag sa mga nakapaligid na ang Diyos ang pinagmulan ng biyaya. Sa konteksto ng isang Samaritanong na ito, nagpuri sa Diyos ng Israel ng malakas na tinig. Ito ay isang matapang at mapagbagong buhay na aksyon. Ikatlo na kanyang ginawa, nagpatirapa sa mga paa ni Jesus. Ang pagtirapa ay isang kilos ng pagsamba. Hindi lamang pasasalamat, binibigyan niya si Jesus ng kwalhatian na karapat dapat sa Diyos lamang. Sa pamagitan ng kilos na ito, hindi lamang siya ay nagpapasalamat sa isang milagro. Kinikilala niya si Jesus bilang higit pa sa isang rabi o propeta. Kinikilala niya si Jesus bilang Diyos. Ngayon, ang pasasalamat bilang pagbabalik sa tahanan, no, sa talinghagang ng alibugang anak, Lucas 15, verse 17 to 20, ang pagbabalik ng anak ay nagsimula sa isang simpleng pagkilala na sa kanan ang aking isipan, at ang hakbang ng pagbabalik ay nagdudulot ng kanyang presensya ng Ama. Ang Samaritano ay ginawa ang parehong bagay, bumalik, at ang bawat beses na tayo ay bumabalik sa Diyos na may pasasalamat, ito ay isang pagbabalik sa tahanan, isang muling pagsasama ng puso natin, puso niya. Ang pasasalamat ay ang wikang ginagamit ng mga bata ng Diyos kapag sila ay bumabalik sa kanilang mga magulang na ama. Ngayon, bakit ang siyam ay hindi bumalik? Ang limang hadlang ng pasasalamat, tignan natin. Yung hadlang ng pasasalamat, ano yung mga yon? At yung paano nagpahina ng relasyon sa Diyos? At kung ano naman ang solusyon ng kasulatan? Inaasahan na bumalik. Ngayon, tingnan natin, tungkulin ng Diyos na tulungan ako na wala na ang pagkakilala sa grasya. Ngayon, tingnan natin ang solusyon. Lahat ng mabuting kaloob ay nagmumula sa itaas. Santiago 1 verse 17, walang biyaya ang nararapat sa atin. Ngayon, ang hadlang na pasalamat, yung pagkalimot nila. At kung paano ito nagpapahina ng relasyon natin sa Diyos kung tayo ay nakalimot. Lumipas na ang pahirap na isang tabi na rin ang nagpapagaling. Ito ang nagpapahina sa relasyon natin sa Diyos. Ang solusyon, huwag mong kalimutang sumamba sa Panginoon mong Diyos. Ano pa mga kapatid, yung hadlang na pagpapasalamat, yung pagkabusog nila, yung pagka satisfy nila. Ngayon, nagpapahina ito sa relasyon ng Diyos kapag nangyari ito. Kapag maayos na ang lahat, hindi na kailangang pumunta para magpasalamat. Ngunit ang solusyon nito, sa inyong kasaganaan, huwag makalimot. Ayan po ang ating dapat tandaan. Ngayon, itugma po natin sa ating buhay ang dalawang uri ng pagsimba sa Linggo. Halimbawa, sa bawat simbahan, may dalawang uri ng dumadalo. Ang una ay pumupunta lamang dahil sa kaugalian, dahil tungkulin o dahil dapat pumunta. Sila nang walang pagkakilala kung bakit sila naroroon. Katulad ng siyam na ketungin na pumunta lamang sa saserdote dahil iyon ang utos. Ang ikalawa ay pumunta bilang isang saktong pasasalamat dahil naalala nila ang mga biyaya ng Diyos sa kanilang buhay at ang pagsimba ay kanilang paraan ng pagbabalik sa pagbibigay ng lahat. Ang parehong grupo ay dumadalo sa parehong serbisyo. Ngunit ang isa ay nakakatanggap ng mas malalim na biyaya sapagkat nakabukas ang puso nila sa pagkakilala sa Diyos na nagbigay nito. Kaya ang aral dito, mga patid, ang hamon ngayon ay napakasimple, ngunit malalim. Bago matulog ngayon gabi, isulat ang tatlong tiyak na bagay na pinagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi pangkaraniwan, kundi tiyak. Salamat sa trabaho, salamat sa kalusugan, hindi salamat Panginoon sa pag-uwi ni Juan sa bahay na ligtas. Kahapon, salamat sa pagkakataon ng pag-aaral ni Maria. Salamat sa kaibigan na tumawag sa akin nang kailangan ko ng tulong. Ang tiyak na pasasalamat ay yung nagpapalalim ng ating pag-unawa sa biyaya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito yung dapat nating pasalamatan sa Kanya. Next, mga patid, lesson number 3. Where are the 9? The question for us. Nasaan ang siyam? Ang tanong para sa atin. Lucas 17 verse 17 to 18. Hindi baga ang 10 ay naglinis ngunit nasaan ang siyam? Wala bang nagsisikawing bumalik upang magbigay ng kalahatian sa Diyos kundi ang banyagang ito lamang? Ang tanong na nasaan ang siyam ay hindi isang simpleng nagtatanong tungkol sa lokasyon ng siyam na lalaki. Ito ay isang theological na tanong na tinutugunan ang pinakamalalim na suluranin ng puso ng tao. Ang tendensya na tanggapin ang biyaya ng Diyos nang hindi bumabalik na nagbibigay nito. Tatlong bagay na tinatanong ng Diyos sa pamagitan ng tanong na ito. Una, alam mo ba ang iyong mga tinanggap? Marami sa atin ang tinatanggap ang mga biyaya ng Diyos bilang natural o karaniwan. Ang kahulugan, ang pagkain, ang pamilya, ang buhay mismo. Ngunit walang biyaya ang natural. Lahat ay mga kaloob ng nagmumula sa kamay ng Diyos. Ang tanong na nasaan ang siyam ay tinatanong sa ating puso, namamalayan mo ba ang lahat ng natatanggap mo mula sa Kanya? Pangalawa, saan napunta ang iyong pasasalamat? Ang siyam ay malamang na hindi sadyang naging walang utang na loob. Baka sila ay abala sa pagpapatunay ng kanilang kalinisan sa saserdote, abala sa pagbabalik ng kanilang pamilya, abala muling pagsisimula ng kanilang buhay. ang mga mabuting bagay ay kumain ng kanilang oras at atensyon. At ang pinakamabuting bagay, ang nagpapagaling ang nalimutan sa gitna ng kasiyahan sa mga biyaya. Katlo, ang iyong ugnayan sa akin ngayon, ang pinakamalalim na tinatanong ng Diyos. Sa tanong na, nasaan ang siyam? Hindi tungkol sa pasasalamat bilang kaugalian, kundi tungkol sa relasyon. Ang siyam ay nawala sa relasyon. Sa sandaling nawala ang pangangailangan, ang Samaritano ay bumalik at sa pagbabalik, ang relasyon ay naging mas malalim. Ngayon, tingnan natin ang malalim na paliwanag nito, ang kaibahan ng Zuzo at Katariso. Bakit mas malalim ang biyaya ng nakabalik? Ang salitang Zuzo, naligtas, ay ginagamit ni Lucas sa verse 19 para sa Samaritano, habang ang Katariso, nalinis, ay ginagamit sa verse 14 para sa lahat ng sampu. Ang Zuzo ay isang komprehensibong salita para sa kaligtasan, physical, spiritual, at panghabang buhay. Ibig sabihin, ang Samaritano ay nakatanggap ng dalawang biyaya. Una, ang physical na pagpapagaling, katulad ng siyam. Pangalawa, ang mas malalim na espiritual na kaligtasan na nagmula sa kanyang pagbabalik, pagpuri at pagsamba. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang ugali. Ito ay isang espiritual na aksyon na nagbubukas ng mas malalim na antas ng relasyon sa Diyos at ang mas malalim na antas ng biyaya. Ngayon, tingnan natin ang banyagang ito lamang, ang Samaritano. Ang kahulugan ng pagkagulat ni Jesus. Pansinin na si Jesus ay hindi lamang nagtanong. Siya ay nagpahayag ng pagkagulat. Wala bang nagsisikawing bumalik, kundi ang banyagang ito lamang. Ang pagkagulat ni Jesus ay nagpapahiwatig na siya ay umaasang ang mga Hudyo at ang mga taong na may kaalaman sa kautusan at sa mga pangako ng Diyos ay magiging mas madaling makabalik at magpasalamat. Ngunit ang banyaga, ang taong walang pundasyon ng reliyosong tradisyon, ang nagpakita ng mas malalim na pag-unawa sa kung sino ang nagbigay ng biyaya. Ito ay isang babala para sa lahat ng Hudyo ng ating panahon. Ang mga taong matagal nang nasa simbahan ang reliyosong kaalaman ay hindi garantiya ng pasasalamat ang tunay na ugnayan sa Diyos. Ngayon, tingnan natin ang siyam, nalis ang ketong. At yung isa, nalis ang ketong at naligtas ang kaluluwa. Sumunod sa utos ni Jesus habang naglalakad ang siyam. Ngunit ang isa, sumunod sa utos ni Jesus habang naglalakad. Parehas po sila. Ang siyam, nalinis at nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit ang isa, nalinis din at bumalik para magpasalamat. Ang siyam, walang naitalang tugon mula sa kanila. Wala silang raspan yung sila'y gumaling. Ngunit ang isa, nagpuri sa Diyos ng malakas na tinig at lumuhod sa paanan ni Jesus. Ang siyam, tinanggap ang biyaya ngunit hindi nagpasalamat. Ngunit yung isa, tinanggap ang biyaya at nagpasalamat at sinabi ni Jesus, ang iyong pananampalataya ay naligtas sa iyo. Ang siyam, kalagayan nila, nalinis, katariso. Ngunit ang isa, kalagayan, naligtas, zuzo, mas malalim na biyaya. Paalala po sa atin, babala, para sa mga matagal na sa simbahan. Ang kwentong ito ay hindi lamang para sa mga baguhan sa pananampalataya. ang siyam ay sumunod sa utos ni Jesus, lumakad sa pananampalataya at nalinis. Sila ay may pananampalataya, ngunit may kakulangan pa rin sa pasasalamat at sa pagbabalik sa nagbibigay ng biyaya. Ito ay posibleng maging kalagayan ng sinumang Kristiyano na matagal na sa iglesia o simbahan. Sumusunod sa mga kaugalian, ngunit unti-unting nalalayo sa personal na relasyon sa Diyos. Ang nasaan, ang siyam, ay tinatanong ng bawat isa sa atin ngayon. Ngayon, itugman natin sa ating buhay, yung 10 taon ng paglilingkod ng walang pagsasalamat. Sa maraming iglesia, simbahan, may mga membro na aktibo sa ministeryo sa loob ng maraming taon. Magtuturo, naglilingkod, kumakanta, nag-aabuloy. Ngunit ang kanilang espiritual na buhay ay unti-unting nagiging programa lamang para sa kanila. Hindi na nila nararamdaman ang saya ng pagsamba. Hindi na nila nananabik sa panalangin. Naglilingkod sila dahil sa kaugalian na o dahil sa tungkulin. Ito ay eksaktong larawan ng siyam. Sumusunod sa utos, ngunit hindi na bumabalik para sa mas malalim na relasyon. Ang solusyon ay hindi huminto sa paglilingkod, kundi bumalik sa ugat ng pasasalamat na siya namang pinagmumulan ng tunay na kagalakan sa paglilingkod. Ngayon, alas sa atin, mga patid, sa iyong buhay ngayon, ikaw ba ay ang isa o ang siyam? Ito ay hindi isang tanong na may tamang sagot na binibigay sa Diyos. Ito ay isang tanong ng puso. Saan na napunta ang iyong pasasalamat? Naalala mo pa ba ang mga malalaking sagot ng Diyos sa iyong buhay? Ang mga panahong ng kahirapan na tinugunan niya? Ang hamon ngayon, gumawa ng Ebenezer List, isang listahan ng hanggang dito ay tinutulungan tayo ng Diyos. Unang Samuel 7 verse 12. At sa bawat item sa listahan, sabihin, salamat Panginoon. Ngayon mga patid, pangunahing mensahe nito sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, ngunit mas malalim na biyaya ng kaligtasan, Zuzo, ay para sa mga bumalik. Ang pasasalamat ay hindi lamang magandang ugali. Ito ay isang espiritual na aksyon na nagpapanatili ng relasyon sa Diyos, nagbubukas ng mas malalim na biyaya at nagpapalakas ng pananampalataya para sa susunod na pagsubok. Ito yung mga dapat nating iwan sa ating isipan sa mensaheng ito, mga kapatid. Ang una, mga kapatid, lumakad sa pananampalataya. Ang pagpapagaling ay dumating habang naglalakad. Hindi bago. Huwag hintayin ang perpektong oras o sapat na lakas. Kumilos sa utos ng Diyos ngayon. At sa proseso ng pagsunod, dadating ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, bumalik at magpasalamat. Huwag tularan ang siyam na kumukonsumo ng biyaya ng hindi nagbabalik. Sa nagbibigay, ang pasasalamat ay isang desisyon. Piliin ito araw-araw, tiyak at buong puso mula sa karanasan ng mga natatanggap na biyaya ng Diyos. Pangatlo, hanapin ang Diyos, hindi lamang ang kanyang biyaya. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng isa at sa siyam ay hindi ang pasasalamat lamang, kundi ang pagpapalalim ng relasyon. Bumalik ang Samaritano, hindi lamang para sabihing salamat, kundi para sumamba. Ang layunin ng ating pananampalataya ay ang Diyos mismo. hindi ang kanyang biyaya. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid ng Diyos para sa atin, nasaan ang Siyam? Saan kayo nandun ngayon? Sa landas ng mga Hudyong nagpapatuloy sa kanilang plano ng walang pagbabalik, o sa landas ng Samaritanong bumalik, lumuhod at nagsabing, Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng lahat? Ang iyong sagot sa tanong na ito ay nagtatakda ng lalim ng iyong relasyon sa Diyos sa mga darating na araw. Ngayon, mga kapatid, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Salmo 107 verse 1. Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa katanungan. Nagtatapos ito sa isang pangako. Ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo para sa Samaritanong bumalik. Ang pagpapagaling ng katawan ay naging pintuan ng kaligtasan ng kaluluwa. Para sa atin ngayon, ang bawat beses na tayo ay bumabalik sa Diyos ay may pasasalamat sa gitna man ng kasiyahan o pagsubok. Ito ay isang hakbang ng zuzo sa Grego ng mas malalim na kaligtasan at malalim na biyaya na naghihintay para sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, kung gusto po nating lumalim ang ating pasasalamat sa Panginoon, ay magpatuloy lang po tayong magpasalamat sa Kanya upang sa ganon ay patuloy tayong maligtas at ang Kanyang pangako na buhay niyang walang hanggan ay makakamtan natin tulad ng Samaritanong ito. Hindi lang siya napagaling, kundi naligtas pa ang kanyang kaluluwa dahil siya ay bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. Mga kapatid, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos ng ating aralin sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, o mahal naming Ama sa langit, ngayon, lumalapit kami sa iyong harapan bilang mga taong kinikilala na madalas ay katulad kami ng Siyam, mga taong tinanggap ang iyong mga biyaya at patuloy sa aming landas ng hindi bumabalik para magpasalamat. Patawad mo kami, Ama, sa bawat biyaya na tinanggap namin ng walang pagkakilala. Patawad sa mga sagot na panalangin na mabilis naming nalimutan. Patawad sa mga oras ng kasaganaan na naging dahilan sa pagkalayo sa iyo, sa halip na paglapit. Salamat, Ama, na kahit ang Siyam ay hindi bumalik, hindi mo inaalis ang biyaya, patuloy kang nagbibigay sa umaga at sa gabi, sa kasiyahan at sa pagsubok. Ito ang iyong kabutihan na hindi mababago. Ngayon, katulad sa Samaritanong iyon, bumabalik kami, binubuksan namin ang aming puso at sinasabi namin sa inyo ng salamat, Panginoon. At ang lahat mong ito ay hiniling po namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Eugenio Igniters from the province of Isabela, Philippines, Igniters. So it's a good lesson, Igniters, that we have to apply, no, in our spiritual walk, Igniters, no, just like the Samaritan, Igniters, the one Samaritan, no, who returned back to Jesus to give thanks. So amen to that. Wonderful for that lesson. So that we need to know about it, Igniters. So our good friend Sister Amelia is hearted for that, as she is rolled here her hearts and send magandang hapon, Brother Eugene. Yes, magandang hapon sa iyo, Brother Eugene. So Salamat sa napagandang lesson na nagbibigay leksyon sa bawat isa sa atin. So, oras po sa ating studio, last 4:50 po ng hapon dito po sa ating Ignite Philippine Station. Oras alas 4:50 ng hapon. So, patuloy po tayong makikinig sa kanyang salita, mga kaibigan. In this short break, Igniters, no? We have a short break now. Let's go on to our good friend, brother Rimhart, no? From the program, The Inheritance, Igniters. So, 10 minutes from now, Igniters, and here's the song. Coming up in 10 minutes, we have The Inheritance with Brother Rimhart. This is the song, Igniters. This is how we overcome. This is your brother, Lizarro, is reporting live here from our Ignite Philippine studio. I will be right back after this 10 minutes break, Igniters. This song, this is how we overcome.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, so welcome back to our programming here on Ignite Radio, and as part of Ignite Philippine programming. So welcome Igniters to our program, The Bread of Life. Yes, The Bread of Life with Brother Edgar Igniters from Isabela, Philippines. So earlier we heard The Inheritance with Brother Rimhard Igniters from Naga, Cebu. So now we are now headed to the province of Isabela, this part of Northern Luzon. Yes, Igniters, so shout out to all of you Igniters dear in Luzon, Visayas, and Mindanao na nakatune in itong oras. Igagalak po namin ang iyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa kanyang salita. So sana na po ay sa iyong pakikinig ay mag-grounded ito ang kanyang, mag-ground ang kanyang salita sa iyong isip at sa puso. At ito'y magagawa ng malaking epekto, no? Yung epekto sa ating spiritual, sa ating pakikinig, no? So through the word of God, no? Through hearing God's word, we are if we are really convicted and we're grounded with it, Igniters. So that's the thing, Igniters, that we have now to believe. Then we have to believe then, and then when we realize, Igniters, that and we know that we are sinning, we are a sinner, and we need to be a savior, no? So that's why the time, Igniters, we confess, we repent, and then we confess to our Lord Jesus, and then we go through the water of baptism, Igniters. No? This is what happened, Igniters, in the book of Acts, chapter 2, verse 47 and 48. No? They are convicted in the word of the Lord. They are prickled in the heart. No? So that's why, hindi sila nag-alinlangan na nasundin ang ating ang mensahe ng ating Panginoon, no? So that's why the same like us Igniters, we are now convicted in the word of God, no? So sa ating pakikinig, mga kaibigan, ay mayroong conviction, upang sa ganoy, mga kaibigan, ating malaman ang kahalagahan ng kaligtasan. So ngayon, ang kaligtasan, mga kaibigan, wala nang bukas pa. No, di natin hawak ang bawat siglo ng ating buhay. So now, Igniters, as Brother Edgar, as our host on this program, The Bread of Life Igniters. Yes, The Bread of Life. So shout out to you, Brother Edgar, and the rest of the brethren dear in Ilagan, Isabela, in Blessed Church of Christ, where our good friend Brother Edgar dear working in the Lord. So in the Blessed Church of Christ, no? So he's the one, he's the minister dear. So now, Igniters, the voice of our good friend, Brother Edgar. Bro, go ahead.
2: Okay, muli magandang gabi, magandang araw sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid. Narito muli ang iyong kapatid, kaibigan, Brother Edgar Licudini from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. At para po sa kalaman ng iba, gaya na kinasabi ng nakaraan, tayo po ay nag-preach sa Bliss Church of Christ, then sa Pag-asa Church of Christ, then sa Benito Siloben Church of Christ. So sa tatlong lugar na ito, tayo po ay naglilingkod bilang isang mangaral. At napakainam na tayo po ay maglingkod at marami po ang tatawag po natin nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Gaya po ng nakaraan, ating pong tinalakay ang kahalagahan ng salita ng Diyos. So ito po ay bagay na dapat natin pagpatuloy para sa ganon ay lubos-lubos po natin maintindihan ang mga tatalakayin po natin sa mga darating na panahon. At abang tayo nagkakaroon pa rin ng introduction, ay napakainam na dapat ay malaman po natin ang pinaka-background. At ulitin po natin, sabi nga ay tiyatawag na ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pero bago yun, ay gusto kong ulitin, just in case na kayo interesado na magkaroon ng contact o connection sa akin, ay pwede kayong mag-text sa aking number, so tiyatawag natin tumawag sa WhatsApp number po natin. Kung mayroon kayong WhatsApp application sa iyong mga cellphone ay 0063-917-587-0078. So yun ang aking WhatsApp number. So pwede rin kayong magbigay ng message sa through messenger. Kaya pwede yung tignan sa aking Facebook na ang profile name ay Edgar Garland Licodini. Yan po yung ating impormasyon na kung gusto nyo makipag-ugnay sa akin directly. So ngayon ay patuloy po natin tunghayan o pag-aralan ang importansya ng salita ng Diyos. Dahil nasabi po natin noong nakaraan ay mismo ang ating Panginoon Jesus ang siyang nagpakita o nagpahalaga ng salita ng Diyos, gaya yun po naking nabasa last time sa Mateo chapter 5, kung maalala po natin na yun aking first na verse na ginamit. Gusto ko lang ulitin basahin, sabi niya doon sa Mateo chapter 5 verse 17, ano? Na sa ganito sinasabi, Mateo chapter 5, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta, na parito ako hindi upang mapawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So nakita po natin, mismo ang ating Panginoon Jesus ay nagsabi ng salita ng Old Testament. Noon ay tatawag natin napakalaga na dapat ay bigyan pansin. So nasabi rin natin na ang salita ng Diyos ay inspired by God. Base po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, kung maalala po natin, sabi po doon sa English version, mayroon po tayong English version sa aking tabi na hinawakan. Sabi niya ay mula sa verse 15 to 17, you however, and that from the childhood you have known the sacred writings which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. So, sa madaling sabi ay sa talatang yan, nagpapakita ng Biblia ay kinasihan sapagkat inspired by God, hindi ito sinulat ng aking, gaya na aking sinabi last time na haka-haka o kaya panaginip lang ng tao, kundi naisulat sa pamagitan sa gabay at tulong ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Kaya sabi nga, walang naisulat na wala ang banal na Espiritu. So ibig sabihin, andyan siya na gumabay upang maisulat, nakatala ang lahat ng nilalaman ng Old and New Testament. So ngayon ay patuloy po natin pag-aralan para sa ganun ay mas malawak yung ating pangunawa patungkol sa salita ng Diyos. So sabi po natin, ang Biblia ay isang aklat na binubuo ng dalawang bahagi. Ano yung dalawang bahagi? Ito yung kinatawag natin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Kaya ang lumang tipan ay binubuo mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Malakias. Yan. Genesis to Malakai, yun po yung Old Testament. Then ang New Testament ay from the book of Matthew to book of Revelation o kaya pahayag. So itinahati sa dalawa sa tiyatawag po natin binubuo ng 66 na aklat at naisulat niya nito ng mga iba't ibang uri ng tao. Ibig sabihin, iba't ibang kalagayan ng sumulat. So ibig sabihin, mayroon hari, mayroon yung propeta, mayroon yung tiyatawag natin na lawmaker, lawyer, sabi nga tulad ni Paul at iba pa. So sa madaling sabi ay ang Biblia ay talagang naisulat sa mahabang panahon. Sabi po ng iba ay maaaring ito ay sinulat ng around 1,500 years o 1,500 years ng tiyatawag natin na pagkasulat nito kung yung pag-aaral nila. So ang point ko dito ay ang Biblia ay isang aklat na binubuo ng dalawang bahagi, ang luma at ang bago. Kaya lang sinasabi ko na sa iba ay sabi nila, itatawag natin tayo ang angkop lamang sa bagong tipan. Sabi po ng karamihan, iba naman ay itatawag natin hindi, angkop tayo sa buo. So, kumisan ay mayroon pagkabahabahagi ng pangunawa. Pero gusto ko lang bigyan pansin na sabi kasi ng iba, ay itatawag po natin ang Old Testament daw ay yun sa mga Israelita at dito sa New Testament ay para sa mga Kristiyano. Maaari din, siguro, kailang bibigyan po natin yung mas malawak na pananaw. Na ibig sabihin, ako'y naniniwala sapagkat ang Biblia, ako'y naniniwala na mayroon itong unity. Ibig sabihin, ang mayroong pagkakaisa, bagamat isinulat ng iba't ibang manululat, sa iba't ibang panahon ay mayroon sila pong pagkakaisa. Hindi po sila magkakontrahan, kundi mayroon silang iisang layunin. Kaya sabi nga po natin, ang Biblia ay isang aklat na mayroon itong tiyatawag natin pagkakaisa o unity of the Bible. So hindi ito ay nagkakaroon ng tiyatawag natin contradict. Sabi nga ng iba, mayroon daw pagkakontra-kontra ang Biblia. Pero ako'y naniwala at aking pinapanindigan ng Biblia ay mayroon itong unity, hindi ito nagkokontrahan. Ang problema na suro yun ang babasa. So, ibig sabihin, sabi pa ng iba, itatawag natin ang Old Testament ay kasaysayan ng mga tao na itatawag natin ang Diyos ay nakipagtipan sa kanila. Kaya sabi nila, iyan ay kasaysayan sa mga naunang tao, then dito sa bagong tipan ay kasaysayan ng mga mananampalataya. Maaari po natin sabihin na gano'n sa iba't ibang pananaw. Pero pwede kong sabihin naman na ang Biblia ay talaan o tiyatawag po natin kung saan nakasulat ang kasaysayan ng Diyos sa kanyang pakikiugnay, sa kanyang nilikha. Okay, ulitin ko. Ang Biblia ay kasaysayan ng pakikiugnay ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya mula sa Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin ang the main character ay walang iba kundi ang Diyos. At nakikita natin sa lower part ay mga tao, iba't ibang tao. Pero dito natin nakikita, kaya sabi nga, ang Biblia kuminsan ay the history of God in relationship to human or to the creation. Ayan. So alam ko, walang ko kontra doon. Pangalawa, ay tiyatawag po natin na minsan sabi po natin, ang Biblia ay sa Old Testament, ito ay tinatawag natin prophetical book. Ibig sabihin, mayroon po mga propesiya na sinabi dito sa Lumang Tipan. Yan, kaya sabi ko nga, the Old Testament ay possible, lagyan natin na the book of prophecy, in general term lang. Then, in the New Testament, it is the fulfillment part. Ayan. So, ibig sabihin, ito ay magkadugtong, hindi ito magkaiba. Para maging malinaw sa atin. So, ang tanong ngayon ay paano ba natin titignan ngayon ang Biblia? Sapagkat maraming mga bagay na pwede natin matutunan. Kaya kung titignan po natin, sabi ko kanina ay ang Biblia, especially sa Old Testament, ay pagpapakita kahit sa New Testament ng katapatan ng Diyos sa kanyang nilikha. Pero sa Old Testament, makikita po natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan na ibinigay kay Abraham. So, pwede po natin tingnan sa Genesis chapter 12, nang tinawag ng Diyos si Abraham ay nakipagtipa ng Diyos. Pangit naman na sabihin natin doon tayo mag-start, kundi ito'y nag-start doon sa Genesis ng pasimula, kaya sabi ko nga, kasaysayan ng Diyos sa kanyang tinatawag natin pakikiugnay sa kanyang nilikha. So, ibig sabihin, mula nung nagsimula ang lahat ng bagay ay naroon ng Diyos. Kaya doon nga sa Genesis chapter 1, verse 1 ay pinapakita doon nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. So, dito ay the first na makita natin ang Diyos, yung kanyang paglikha, at after that ay mga sumunod na nangyayari sa kanyang manilikha. So, sa Genesis ay masasabi po ng karamihan na tinatawag natin the beginning of all beginnings. Simula ng mga family o paglikha, simula ang tinatawag natin unang pamilya, simula ng unang kasalanan, at nakikita po natin na iyon ang nangyari. So, dito sa Genesis. Kaya pwede natin sabihin mga panimula ng lahat ng mga bagay na ito. So, ang point po natin, aking sinabi kanina, na ang Diyos ay naging tapat sa kanyang nilikha, kaya nagkamali ng tao, pero ang Diyos ay hindi nakalimot. Sa matagal na panahon, hindi ko lang sure kung ilang taon ang gap from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 12. So, mula sa paglikha ay marami tayong nakita na pangyayari na tinatawag natin ang tao ay nakalimot sa Diyos. At sa chapter 12 ay nakita natin ang Diyos ay nakipag-ugnay sa tao at tinawag niya si Abraham. Na ganito ang kanyang sinabi sa chapter 12, verse 1, Genesis chapter 12 verses 1 to the following. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak kamag-anak at pumunta ka sa bayan. Ituturo ko sa iyo para ramihin ko ang iyong mga anak at mga apo at gagawin ko isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. At sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain at ang lahat ng mga bansa'y pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila din ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noon siya'y 75 taon. Okay. So dito ay gusto ko lang pansinin na may tipan. Ang Diyos ay tumawag kay Abraham, Abraham pa lang noon, upang siya'y umalis at magsimula ng panibagong lahi o family. Kaya nakita po natin siya'y sumunod. At ang maganda po rito ay sa pamagitan niya ay tiyatawag natin may bless ang lahat ng family. Dun sa English kasi ay maganda. Sa pamagitan ni Abraham ay tiyatawag po natin mabless ang lahat ng bansa. Kung di tayo nagkakamali, sabi nga, tignan po natin sa English, sabi doon sa Genesis chapter 12 verse 3, and I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed. So maliwanag po na iyon ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Sa panahon sa pamagitan ni Abraham ay katawag natin mablebless ang buong katawag po natin na lahat ng family. Kaya dito isang katotohanan na dapat po natin makita na binabanggit ng Diyos para kay Abraham. At sumunod nga siya at nakita po natin lumaki ng lumaki ang kanyang family at nagkaroon ng 12 tribes sa pamagitan ng kanyang mga anak at nakita po natin ang pagpapatuloy na pakikiugnay ng Diyos sa lahi ni Abraham na tinawag na Israel, na mga Israel na ito, mga Israelita ay naging unfaithful sa Diyos. Kaya ang Diyos ay tapat sa kanyang mga tinatawag natin nilikha. Kaya lang ang lahi ni Abraham na tinatawag natin Israel ay hindi tapat. Pero dito sa Old Testament ay pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sa tinatawag po natin na hindi tapat ng mga Israelita na kanyang tinawag sana magiging blessing ng buong sanlibutan. Kaya ang point po natin dyan ay tinatawag natin na sa Old Testament ay kasaysayan nga. Kasaysayan ng pakikiugnay ng Diyos sa una niyang pinili, tinatawag natin tinalaga na lahi ng Israel. Ngunit sila ay naging pasawa, hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tinawag na niya, tinatawag natin dahil sila'y nakalimot sa pangako ng Diyos, sila ay naparusan at sila ay nakarating doon sa Ehipto bilang nakikita po natin pagkalimot nila sa Diyos. Na Diyos na tumawag sa nila, kaya sa panahon na yon ay muli tinawag ng Diyos ang kanilang pansin sa pamagitan po ng isang lingkod niya na tinatawag po natin si Moses. Na sa pamagitan ni Moses ay naibigay ang tinatawag po natin mga kautusan na dapat nilang sundin. Kaya nang binigay ng Diyos ang kautusan ay sa kanila, sa mga Israelita na sila inilabas, ay tinatawag po natin mayroon mga bagay na dapat nilang gampanan o dapat nilang isabuhay ang salita ng Diyos. So, summarize ko lang ang kautusan na binabanggit nga dito sa, kung sa Exodus natin titignan, ay binigay ng Diyos ang kautusan hindi upang sila ay maligtas, kundi upang alam nila. Ulitin ko, liliwanagin ko. Binigay ng Diyos ang kautusan na ito upang alam nila kung paano makipag-ugnay sa Diyos. Kaya sabi ko nga, yung unang apat na kautusan ng Panginoon ay tinatawag natin yung pagpapakita ng ugnayan ng tao sa Diyos. Then yung panglima hanggang sa pangsampo ay ito ay tinatawag natin alituntunin kung paano makipag-ugnay ang tao sa kanyang kapwa-tao. Yun po yung pinaka-basic na alam po natin, karamihan na pag nakikita po natin, napakalaga na dapat po natin i-observe. Kaya tanong ay ito yung malimit na pinaglalabanan ngayon. Ito ba ay applied para ba sa atin o hindi? Kaya sabi nga ng iba, yan ay binigay lamang sa mga Israelita. Okay, so bahala na kayo. Natatawag natin ng talakay dyan. Basta ang point ko lang, binigay ng Diyos ang kanyang sampung utos sa pabahagi na yon upang gabay ng mga Israelita nito. Okay? So ito yung kanyang binigay upang sila nang alam nila yung kanilang dapat gampanan o gawin. So ito yung basic. Kaya lang, ng pagka binigay ng Diyos at pagkalipas ng 40 years, pwedeng pa 40 years natin sabi ko, na sila'y naglakbay, ay muling pinaalaala ng Diyos ang salitang ito kay Moses. Mula sa tiyatawag natin nang sila'y papasok na sa mga lupa na pinangako ng Diyos, ay muling ibinigay ng Diyos o kaya pinahayag ng Diyos kay Moses ang mga Israelita at pinahayag ulit ang sampung kautusan na ito. So, yun po ay sa chapter 5 ng Deuteronomy. Then, nung narinig nila, sabi nga, ay tiyatawag natin ito'y kanilang dapat sundin. So, ano nangyari? Tiyatawag po natin sa Deuteronomy, kung maalala po natin, na nabasa ko last time, na sinabi dito sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 6, ay ulitin ko lang, ito ang mga kautusan at tuntunin binigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupain ninyong sasakupin. Ang mga ito'y binigay sa inyo ni Yahweh at inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahabang yung buhay. Kaya nga dinggin ninyo ito at sundin mabuti kung magkagayon mapapanuto kayo at lalaki ang iyong lahi pagdating ninyo sa lupain. Pinangako niya sa inyo, lupain sagana sa lahat ng bagay. Dinggin niyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, at sa lahat ng lugar, at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali ninyo sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng iyong pinto at taranggahan. So, madaling sabi ay talagang ito ay dapat daw na maituro. Yung kautusan ng Diyos sa kanila ay tinanggap nila, na tinatanggap din yung responsibilidad na ituro ang kautusan ng Diyos sa kanilang mga sumusunod na salin lahi. So, ang prinsipyo na nakikita ko doon ay first teacher ng mga tao patungkol sa salita ng Diyos ay walang iba kundi ang mga magulang. So sila ay katawag natin natututo. So ibig sabihin, sa mga magulang sa ating panahon ngayon, kung susundin po natin yung principle, ay dapat mga magulang ay alam niya din ang salita ng Diyos at ito'y kanyang ibinabahagi. So ito ay katawag natin pang araw-araw na kanilang gawain, ano, na dapat nilang gampanan. So, then, nang sila ay nagtagumpay at tinatawag po natin naglakbay at magpapasok na sila sa tinatawag natin lupang pangako na kanilang pupuntahan, namatay si Moses. At alam po natin na siya ay pinalitan ni pinalit kay Moses ay walang iba kundi si Josue. At sa buhay po ni Moses ay maraming himala na ginawa at na-witness sa mga tao. Pero ngayon, ang susunod sa kanyang leader ay walang kapangyarihan. Tulad ni Moses, kung tutusin, kaya siya ay isang pangkaraniwan nila lang lamang na umaalalay kay Moses sa panahon na yan. So ang point po natin dito, nang naibigay ang salita ng Panginoon na dapat nila sundin, isabuhay, ibahagi sa kanilang mga anak, ito din ang sinabi ng Diyos kay Josue. Dito sa Josue chapter 1, verse 7 to 9. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusan ibinigay sa iyo ni Moses. Huwag mong suwayin at susuwayin ang maanuman itinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaan basahin ang mga aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mong lahat na nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi ang aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayin mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta. So sa madaling sabi, maging sa leadership o pangunguna ni Josue na sa mga Israelitang ito, ang unang sinabi ng Diyos sa kanya ay yung kahalagahan ng pagsunod, pagpapahalaga ng salita, yung tagubilin ng Panginoon na dapat nilang sundin. Kaya tinuturo dito yung tinatawag ko natin the obedience, yung pagpapahalaga ng kautusan ng Diyos. So ito'y kanyang ginawa at sabi na diyan ay magtatagumpay. Kaya sa madaling sabi ay naging masunurin naman si Josue at ito nga ay kanyang ginawa sa kanyang pangunguna sa mga Israelita hanggang sa siya'y mamatay ay tiyatawag po natin na hindi niya rin kinaligtaan. Nang siya ay tiyatawag po natin na yayaon na ay kanyang pa rin pinakita ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya mababasa natin yan sa huling bahagi ng Josue. So ang point po natin dito ay sa Old Testament, pinopoint ko lang ang nasa kanilang salita ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang salita ng Panginoon na siya magiging gabay nila at sabi nga doon kay Josue kanina ay upang sila'y magtatagumpay. Kaya lang, nung namatay na si Josue, mga sumunod na leaders ng Israelita ay nakaligtaan ang kautusan ng Diyos. So ibig sabihin, hindi nila ito pinahalagahan at sila ngay namuhay ayon sa kanilang kalooban, ayon sa kanilang tatawag po natin na nakikita sa kapaligiran. Kaya sila'y nakisabay sa sanlibutan. Sabi nga natin ay sila'y pinangunahan ng Diyos. Ng Diyos ang siya nangunguna sa nila, ang Diyos ang siyang gumagabay sa kanila, ang Diyos ang kanilang hari sa puntong iyon. At nakita po natin sa kasaysayan ay binigay ng Diyos ang lahat ng kanilang pangailangan. Kaya lang ang mga taong Israelita ay tatawag natin matigas ang kanilang ulo. Tulad ng pagbabaliwala ng pangunguna ng Diyos sa pamagitan ni Samuel. Kaya sa puntong iyon, sabi nga natin ay naghanap sila ng hari. Kaya sabi nila, karoon din sila ng hari tulad ng mga bansa sa kanilang kapaligiran. Kaya nakikiuso sila. Eh sabi niya, nung nagsumbong si Samuel, sabi niya, ayaw na niya sa akin. Gusto nila bagong leader, sabi ng Diyos, hindi ikaw ang kanilang tinanggihan, kundi ako. So, sa madaling sabi sa Old Testament, ay talagang nakikita natin naging ang mga Israelita ay naging pasaway. Hindi sumunod sa kautusan o kalooban ng Panginoon. Pero sa mga leaders na dumating sa punto ng Israel ay naalala pa rin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay naging tapat sa kanila bagamat sila'y pasaway. Ang Diyos pa rin ay nagpapadala ng mga propeta na siyang nagbibigay, nagpapaalala ng salita ng Diyos. Kaya dyan po yung tatawag po natin bahagi ng Old Testament, kasaysayan, at yan ang mga propeta na siyang tatawag natin nagbibigay ng mensahe, pagpapaalala sa mga tao na dapat nilang gampanan o gawin, na dapat nilang isabuhay sana ang salita ng Panginoon. Kaya ginamit ng Diyos sa mga propeta upang ipahayag ang kanyang kalooban. Kaya maraming beses na sila ay tiyatawag natin pinalalahanan, ngunit ang mga tao ay ayaw makinig tulad din sa ating panahon. Pero may isang hari tulad po ni Haring David, ako'y naniwala siguro siyang sumulat ng tiyatawag po natin Awit 119 bilang siya'y leader. Basahin lang po natin Awit 119 verse 11. Sabi po doon sa Awit 119 verse 11, ganito po sa, sabi, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So maliwanag po doon sa sinasabi ng salmista na ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan. So dito nagpapakita na mahalagang salita ng Diyos. Maging isang tiyatawag natin nangunguna ay dapat nasa kanyang salita ng Diyos. At isang layunin, sabi po riyan, iingatan ang kautusan ng Diyos upang hindi magkasala. Totoo nga po ito, mga kapatid, pag alam po natin ang Diyos ay andyan, alam po natin kanyang kautusan, ito po ay nagiging daan upang tayo ay hindi magkamit ng kasalanan sapagkat alam po natin na tayo may ugnayan. Kaya sabi diyan sa Awit 119, verse 11, iingatan ko yung kautusan. Kaya binigay ng Diyos sa kanyang kautusan bilang gabay sa tao upang alam niyang dapat niyang gawin, upang alam niyang iwasan ang lahat ng kasalanan o kaya karumihan sa buhay. Ano pa? Isa pang verse. Dito pa rin si Awit 119 verse 105. Sabi dito ay, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. O, pansinin po natin. Hindi po sinabi ng banal na kasulatan sa pamagitan ng palad ko, sa pamagitan ng horoscope, sa pamagitan ng mga bituin, ay siyang magbibigay sa akin ng tamang daan. Hindi. Kundi sabi niyan, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Kaya kung gusto po natin ang patnubay, gusto po natin maalaman ang pinakamainam nating kalagayan sa kinabukasan, ay walang iba kundi basahin, alamin ang salita ng Diyos. Pagnilay-nilayin po natin araw-araw sa ating buhay. Kaya yan po sabi doon sa awit. At sabi din ng isang mangaral dito sa, o mangaral, okay, meron pang isang verse. Mangaral chapter 12, verse 13. Ito ang kanyang sinabi, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat tayo po'y naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos, ito'y kanyang binigay sa atin na manual. Siyang lumikha sa atin, so ibig sabihin siyang nakakaalam dapat natin gawin. Kaya sabi nga po natin sa bawat bagay na ating binibili, itiyatawag natin na mga bagay-bagay ay mayroon itong manual na kung paano natin i-operate. Ganun din na sa ating buhay na ang Biblia ay binigay ng Diyos na manual upang alam po natin paano mamuhay sa mundong ito at upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na tayo dapat mamuhay ayon sa kanyang tinakda, hindi po ayon sa ating gusto. Sapagkat yung gusto natin kuminsan ay mga bagay na kumukontra sa kalooban ng Panginoon. So ito po isang katotohanan na dapat palang pahalagahan. Kaya dito sa Old Testament ay meron makikita mga bagay na parang hinaing ng Diyos. Na kanyang in-expect sana sa tao ay tatawag natin maging masunurin sa Diyos. Pero ang tao ay tatawag natin madaling makalimot. Sabi po rito ni Isaiah chapter 1 verse 2 and 3, ano? Gusto lang basahin. Tinawag ng Diyos si Isaiah na maglingkod, nagpapaalala sa kanila dahil sila namumuhay sa tinatawag po natin kabunduhan. Sila namumuhay ayon sa kanilang sarili. At sinugal ng Diyos upang paalalahanan ang mga Israelita na sila ay dapat maging masunurin sa Diyos. Ito ang sabi po riyan sa Isaiah chapter 1 mula verse 2, ano? Basahin po natin. Makinig kayo kalangitan, pati ikaw kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita. So unahin po natin yung word na makinig kayo kalangitan, pati ikaw kalupaan. Sino ba yung nasa kalangitan? Kung titignan po natin, ito ay isang expression pag sinabi po natin na nasa kalangitan, ibig sabihin matataas na leader ng ating lipunan, sila ay parang stars. Ano? Then yung kalupaan ay tinatawag po natin mga common people, mga taong tinatawag po natin nasa mababa, o tinatawag po natin mga nasa citizen, nilagyan na po natin parang ganon. Kasi sa English kasi sabi, listen, o heavens, o hill, o earth. So pag sinabi natin, mga taong stars ay mga taong tanyag, kinikilala. Yung mga earth naman ay nasa lupa. Ibig sabihin, lahat ng nilalang. Pakinggan daw. Yun sabi ni Propeta Isaiah sa mga taong ito. Dahil sila ay nakalimot sa Diyos. Namuhay na sila ayon sa kanilang kalooban. Wala na sa gabay ng salita ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa verse ay verse 2, ulitin natin. Makinig kayo kalangitan, pati ikaw kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita, ako'y nagkaanak, inalagaan sila at pinalaki. Sino yung nagkaanak? Ibig sabihin, siya ang nagpalaki mula kay Abraham, tinawag niya sila at kay pararamihin ko, ibinigay ng Diyos ang kanilang pangailangan, tinulungan sila ng Panginoon upang maabot ang lupang pangako. Ibinigay kaya lang, ang mga taong ito ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Gamitin ko yung word utang na loob. Hindi sila marunong sumamba sa ating Panginoon. Kaya sabi riyan, inalagaan siya mga Israelita, pero ngayon, ngunit naghimagsik laban sa akin. Sa verse 3, sabi niya, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno at nag-alaga sa kanya, ngunit hindi ako nakilala ng Israel. Hindi ako naunawa ng aking bayan. So, sa madali sabi ay tinuring o tiyatawag natin hinalimtulad ng Diyos. Ang Israelita na tiyatawag po natin na inalagaan niya, ngunit sila hindi marunong tumanaw ng mabuting kalooban sa Diyos. Kaya sabi nga, buti pang baka. Alam niya kanyang Panginoon o ang asno. Kaya aso, sabi ko kumisan, yung aso kilala niya kanyang amo. Pero itong mga Israelitang ito na tinawag ng Diyos ay nakalimot sa Diyos. Kaya ito po ay tinatawag po natin nangyari. Kaya nangyari sa kanila, sila ay tinatawag natin pinarusahan at ang Diyos po natin ay matuwid. Ayaw niya yung tinatawag po natin na masama. Kaya sabi ko nga, sa Old Testament ay makikita natin yung istorya ng Diyos sa pakikiugnay sa mga unfaithful na Israel. So unfaithful sila, pero sila'y ginabayan pa rin Panginoon. Pero sila'y pinarusahan ng Diyos dahil ang Diyos natin ay the righteous are just, siya'y just. Ibig sabihin, pag siya'y matuwid, hindi niya hinahayaan ng kasalanan ay patuloy na lumaganap. Kaya nangyari, sila'y pinarusahan ng Diyos, ang Israelita. Kaya, pero mayroon naman panahon na yung hangganan ng kanyang kaparusahan. Kaya ayan ang nangyari, at sila'y pinarusahan sa iba't ibang parang, pag-aralan natin yun sa susunod. Then, sila'y tiyatawag natin nakapanumbalik mula doon sa pagka-captivity, bumalik sila sa Jerusalem, at ang Diyos pa rin ay patuloy na tapat sa kanyang pangako. Kaya pagdating doon, ang lahat ng sinabi ng Diyos sa Old Testament na kanyang prophecy dahil sa kanilang tiyatawag natin na kawalan ng respeto sa Diyos ay tapat pa rin Diyos, pero tinupad niya kanyang pangako. Kaya sabi ko, ang Bible ay from the Old Testament, maraming prophecy. In the New Testament ngayon ay the fulfillment of the prophecy. Kaya sabi ko nga, itatawag natin the unity of the scripture, yung word from the old to the new, yung kanilang pagkakaisa. Kaya dito ngayon sa New Testament ay katuparan ng tiyatawag natin na katapatan ng Diyos sa tao. Kaya pagdating natin sa New Testament, ganun din, pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan, dumating ang ating Panginoon Jesus, at after that, siya namatay dahil sa ating mga kasalanan, at muli siya ay inilibing, siya ay tinatawag natin nabangon muli sa patay, at umakyat sa langit, at sa ating paniniwala siya muling babalik. After that, ay tinatawag po natin na andyan na yung kasaysayan. So, yung history ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang pagdating. Pagkarating, tinatawag natin yung mga sumunod sa kanya, yan ang mababasa natin sa Book of Acts, going through, then, kaya marami tayong nagbasa sa New Testament, mga sulat na pagpapalaala kung paano mamuhay ang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus. Then, later on, at the last part, ay tinatawag natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako, ang buhay na wala hanggan. Kaya doon natin makikita sa Revelation. Kaya, ang point ko ay napakainam po na pag-aralan po natin ang Biblia. Ito po isang challenge sa akin. Kaya ang tanong ngayon na dapat natin sagutin, sa paanong paraan natin pag-aralan ngayon ang salita ng Diyos? Kasi sabi po ng mga iba, di, sa New Testament lang tayo. Ayan sabi ng iba. Iba naman, di, dapat sa Old. Saan ba tayo? So, basta ang point ko lang dito ngayon ay, there is one book, yung Bible, Old and New, may silang unity na dapat natin basahin. At alamin po natin na mensahe. So, ang tanong ngayon, sa paanong paraan natin ma-enjoy ang pagbabasa ng Biblia o salita ng Diyos? Dahil may babalang Panginoon sa atin. Sa last part po niya ng ating Bible ay sabi nga, ay maliwanag na huwag daw natin dagdagan. Ano? Ayan, tingnan natin sandali. Naalala ko lang, verse na ito, na sinabi doon sa pahayag na huwag tayong katawag natin na huwag natin dagdagan. So, huwag natin bawasan. Dahil ito ay tatawag po natin napakahalaga na dapat natin tingnan. So, ibig sabihin, dapat natin igalang, irespeto ang salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita niya ay tatawag natin dapat natin pahalagan. Sabi po rito sa pahayag o Revelation chapter 22. Makikita po natin diyan, verse 18. Sabi rito sa English ay, I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to them the plagues which are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from this holy city which are written in this book. Sa Tagalog, kung papasin po natin, 18 and 19, sabi niya, akong si Juan ay nagbabala sa sino man makarinig ng mga hulang nasasaad sa aklat na ito, sa sino man magdadagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang ang parusa at mga salot na nakasulat dito. Ang sino man mag-alis ng anuman sa mga hulang nasa dito ay alisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at banal na lunsod na binabanggit dito. So, sa madaling sabi ay hindi dapat dagdagan, hindi dapat bawasan, bagamat sabi nga ng iba na nagtuturo ay tulad po ng interpretasyon ng mga ibang grupo tulad ng Mormon, sabi nila ang binabanggit niya ng huwag dagdagan ay yung aklat lang ng Revelation. Pero tayo po naniniwala, sabi nga natin ay the unity, the oneness, yung tatawag po natin ang salita ng Diyos. Isa, yun ang huwag natin dagdagan, huwag na natin bawasan. Kaya from Genesis to Revelation, iyon yung ating tatawag natin Bible na pinapahalagahan. Kaya huwag ninyong dagdagan, huwag ninyong bawasan. So ang talong na dapat natin gawin ngayon, paano natin i-treat o paano natin basahin ang Biblia, sapagkat sabi nga ng iba, isang Bible, bakit di kayo nagkakaunawaan? Aminin po natin na dahil po sa kanya-kanyang intention na gusto-gustong makita sa kanilang pagtuturo ay nagkakaroon ng iba't ibang pananaw. Pero mas mainam siguro na pwede natin gawin sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay mayroon tayong mga bagay na dapat isalang-alang. Ano mga bagay na yon? Una, pag tayo po ay nag-aaral o nagbabasa ng salita ng Panginoon, ay dapat tayo itatawag po natin na mayroon yung sabi nga ng iba, itatawag natin na basahin po natin na itatawag po natin na prayerfully. So sa madaling sabi ay itatawag po natin dapat pagbasahin mo ay dapat ikaw ay itatawag natin mag-pray. You ask the guidance ng Panginoon na bigyan ka ng karunungan o kaalaman upang lubos mong maunawaan ang Biblia. So, ibig sabihin pag tayo ay nagbasa ng banal na kasulatan, mayroon po narinig na isang mangaral, sabi niya, pag binasa daw natin ang Biblia ay dapat mainam na lakasan po natin. Sabi niya, read aloud. Tama nga naman. Hindi yung tatawag natin na binabasa mo lang through your eyes, then silently, pero mas mainam na pag ikaw nagbabasa na naririnig mo, mas malaki ang impact nito sa iyong buhay. Kaya sa ating pag-aaral, kaya ito ngayon, liliwanagin po natin, ang Biblia ay dapat natin basahin. So, read it with prayerfully. Ibig sabihin talaga meron kang paggalang o respeto. Then, pag tayo ay tatawag natin na nagbabasa, ay dapat ay nakikinig tayo. Yung word na pinapakinggan natin ang sinasabi. Ilagay po natin yung ating sarili sa konteksto noon sa kasaysayan. Halimbawa, itong aking pagbabasa ngayon, binabasa ko kasi na aklat ngayon, ay aklat ng Jeremias. At na sa aking pagbabasa sa Jeremias ay parang sabi ko ay tatawag natin yung kalilang kalagayan ay parang ganun din sa aming punto ngayon dito sa Pilipinas. Na ganito nangyayari, ibig sabihin ng mga tayong nakakalimot sa Diyos at namuhay ayon sa kanilang kalooban, kaya sila'y parusahan ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, nakikinig, kaya para sabi ko, ito'y sinasabi ng Diyos na mangyayari sa atin. Yung tatawag natin na reflection. Kaya parang ganun din mangyayari. So nakikita po natin, nagkakaroon po ng buhay yung binabasa po natin, nagkakaroon ng mensahe sa atin. O ganun palang gusto ng Panginoon. So, ibig sabihin ay tiyatawag natin, pag binabasa po natin, mayroon po tayo nakikita na mga suro utos na dapat natin sundin o dapat natin isabuhay yung tiyatawag po natin application. Kaya, pag binabasa po natin ay lagay natin sa ano ba ang tinuturo nito sa akin? Personally ah, ilagay po natin ano ba ang tinuturo ng verse na yan sa iyo personally pag ikaw ay may binasa. Tuloy nga pong binasa natin kanina sa Isaiah, no? Isaiah chapter 1, buti pa daw yung tatawag natin mga baka ay alam nila yung kanilang amo. Habang itong Israelita hindi alam. Ganun din sa atin. Buti mga animal, so tatawag natin mga alaga po natin kilala tayo. Ngunit tayong tao kuminsan, hindi natin kilala ang Diyos. Tulad buka, at tatawag po natin sa susunod mga araw, ay nakakaligtaan na pumunta doon sa bahay-sambahan na magpurit, magpasalamat sa Diyos sapagkat sabi nga doon sa Juan chapter 5, sabi niya, hinahanap ng Diyos ang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Diba? Yan binabanggit doon. So, ibig sabihin ay ini-apply po natin sa ating buhay ang nilalaman ng salita Panginoon. Yung tama na ito ay sinulat kasi gaya na ating sinabi kanina, isinulat ang kautusan sa old ay upang alam ng tao ang kanyang tamang pakikiugnay sa Diyos at yung pangalawang bagay upang alam ng tao na makihalubino o makikapwa sa kanyang kapwa nila lang. So, ito'y bagay na dapat natin tingnan. Alam po natin. Dahil pag tayo sa ating pag-aaral ay tatawag natin na dapat tayo maging masunurin. Huwag tayong makipag-argue sa Bible. Ano? Kung minsan nakiki-argue, gusto natin palabasin yung ating gustong ipakita sa ating buhay. No. Pag binabasa natin ay we are willing to listen sa kalooban ng Diyos. Yan po dahilan. Tayo nag-aaral upang sa ganoon ay masunod po natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung aking kalooban. Hindi yung kalooban ng sino man nilalang. Okay? Ano pa? Then, isa pang bagay na gusto kong i-point, ang pinakamainam siguro sa atin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, ay dapat, simulan po natin sa Genesis, gawin po natin pa, hindi tayo mahirapan ay, pag kayo nagbasa, ay dapat by book, mas mainam siguro. Iwasan muna yung tinatawag natin mga doctrinal na issues. Basahin po natin the Bible as ang Diyos ay nangungusap sa atin from Genesis to Revelation. Basahin po natin unti-unti. Magbasa kayo sa Old Testament, tapusin niyo sa aklat, ganun din po sa New Testament, basahin po natin. Upang sa ganoon, wala pong conflict. Then magkaroon tayo ng reflection. The word reflection, ano ba ang kanyang challenge sa akin sa binabas? Ano ba kanyang itinuturo na dapat kong gapanan? Ano bang dapat kong iwanan? O alisin sa aking buhay? Yun po'y tamang puso na tiyatawag natin pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya basahin po natin, magkaroon tayo ng, maglaan tayo ng tamang panahon. Naalala ko po isang kapatid po noon, isang kabataan, ang kanyang pangalan ay Lito, at sa panahon na yon ay tiyatawag po natin siya ating tinuturuan, at nagtatrabaho siya sa isang factory, at siya mahirap na kanilang family. Kaya pagdating niya sa work, wala siyang pangbaon, pero ang kanyang baon ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya time na kanilang tiyatawag po namin break ay ang kanyang ginagawa ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. So napakainam po ito na bagay na nakikita po natin na siya ay lumalago sa kanyang pananampalataya. Then ito po yung nagagawa. O sa pangkatotohanan, ano ba nagagawa ng salita ng Diyos sa atin? Sa pagtuturo po natin ng salita ng Panginoon, sa pagnilay-nilay, ay marami pong mga tao na ating nakita na sila binago ng Diyos sa pamagitan ng pagkarinig ng salita ng Diyos, sila po ay naging masunurin. At sumunod sila sa ating Panginoon Jesus. Sabi nga, mayroon po isang dating pulis, yung dating pulis ay tatawag natin talagang notorious na pulis, hindi maganda ang kanyang reputasyon. Sabi natin ay hindi maganda. Pero nang siya nakarinig ng salita ng Panginoon, binasa, naunawaan, siya po'y sumunod sa ating Panginoon, sinunod niyang Ebanghelyo, at siya nagbagong buhay. Kaya ngayon, yung taong iyon, itatawag natin ng Diyan, na mayroong kapayapaan sa kanyang buhay. Kaya iyon po'y nagawa ng salita ng Diyos na nangliwanag sa kanyang isipan. Isa pa na mayroon ako nakita pa na isa, pulis pa rin, na ating nakilala, at naishare ko sa isang istasyon sa kapulisan. Sabi ko sa nila, may isang nilalang na nagtuturo ngayon ng salita ng Diyos sa kapulisan. Sabi ko, kilala ko siya. Pero mayroon pang isang tao, mas kilala siya. Sabi ng isang opisyal, yung isang major, sabi niya, kilala ko yan. Sabi niya, ano? Ang kanyang pangalan ay Emmanuel. Sabi niya, dati yan ay lasinggero. Yan ay sakit sa ulo doon sa tiyatawag natin pinaglingkod na siya naging tao niya noon. So, ibig sabihin, masamang tao ito. Pero nung siya ay nakarinig ng salita ng Diyos, siya ay binago ng Diyos. Naliwanagan. At ngayon, hindi na bote ang kanyang hawak, kundi ang hawak niya ngayon ay ang Biblia na kanyang binabahagi sa kanyang kapwa-tao. Kaya napakainam, mga kapatid, na tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya huwag mo natin sabihin, kawalan sa ating panahon pag tayo nag-aral. Pag nilay-lay

0: Dito po sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at utak ng buto, at nakatataho ng mainisip na binabalak ng tao. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nalintulad sa isang tatawag natin matalas. Sa iba ay tatawag natin na sword. Sabi doon, consider na ito ay tatawag natin panlinis. Na sabi nga po natin, pag ang itak ay ginagamit na panghiwa, panglinis, kaya o pantabas, iyan po ang gamit ng taba. Ganun din salita ng Panginoon, sa ating pag-aaral ay tayo po'y nalilinisan. Kaya naalala ko po yung isang matanda na ating nasisirang, magaling po siya magmura. Nung siya first time nag-attend, talagang meron siyang kausap, andun pa, nagmumura sa salita ng masama. Pero sa tagal din ng kanyang panahon, nagtatawag natin pakikinig ng salita ng Diyos, hindi na po na siya nagsasalita ng masama. Dahil ito nga na ituturo sa kanila. Kaya napakainam po sa atin na mag-aral ng salita ng Diyos. Ano naman ang magpapala natin kung tayo ay mag-aral o kaya pakinggan natin ang salita ng Diyos? Ito, mag-unti na lang oras natin. Sabi rito sa tatawag natin Juan, ito ay mga salita na aking, ito yung una kong memory verse. Ito hindi ko kinakaila na ako'y nag-aral ng salita ng Diyos, nagbasa. Ito yung naitanim sa aking puso at isipan. Sabi rito sa verse na ito ay Juan 15:7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ito po yung aking pinanghawakan na salita ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesus, sabi doon, iyan ang una ko na i-memorize. Hanggang memorize ko pa rin. Nasabi riyan, ay tatawag natin, kung tayo manatili sa Kanya, dapat natin pahalagahan ang salita ng Panginoon. Na dapat ito ay ating isabuhay. E sabi doon, kung meron tayong hilingin sa Diyos ay Kanyang ipagkakaloob. Kung tayo tunay na alagad ng ating Panginoon Jesus, ano? Hindi pwedeng hindi tayo magpahalaga o pahalagahan ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi po riyan sa Mateo chapter 28. Sabi niya sa Mateo chapter 28 verse 19. Sige, simulan natin sa 19 to 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa verse 19, itinuturo niya sa bawat alagad, sa bawat mananampalataya, ay humayo at gawin alagad ang lahat ng tao. So, ibig sabihin, bilang nakakabatid ng salita ng Panginoon, nakakilala sa ating Panginoon Jesus, ay mayroon kang responsibilidad, mayroon kong responsibility na abutin ang mga tao upang maging tagasunod ng ating Panginoon. So, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ayon pa rin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesu Kristo. Kaya sabi riyan sa verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng aking na pinag-utos kasi. So, ibig sabihin, ituturo po natin ang salita ng Diyos. Kaya dapat tayo maalam, dapat tayo ay nagbabasa upang mayroon tayong may bahagi sa ating kapwa. Kaya walang dahilan sa inyong mga kapatid na hindi magbabasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat ikaw, ako'y patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos upang meron tayong may bahagi, meron tayong may turo sa ating kapwa. Kaya sana ang hamon po sa araw na ito, itatawag po natin, maglaan tayo ng panahon upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya kung meron po kayong mga komento, katanungan sa aking natalakay ngayon, ay feel free na kayo magbigay sa akin ng mensahe sa pamagitan po ng WhatsApp po natin. WhatsApp phone ay ulitin ko yung number 0063-917-587-0078. Yan po ang aking personal na number sa phone. Pwede kayo magbigay ng message o pwede kayo tumawag or either sa messenger ay pares din sa Facebook po natin, Edgar Gailan Licudini. Yan po ang aking profile name, kaya pwede kayo magbigay. Or either, pwede kayo mag-text sa Ignite Radio, yung komento ninyo para sa ganun. At kung mayroon kayo nakita ang pagkakamali, pagkukulang sa aking ibahagi ngayon, ay sabihin nyo para sa ganun, maituwid po natin. Dahil ang ating ginagawa ay pag-aaral ng salita ng Panginoon. So hopefully, sa darating na panahon ulit, ay tignan po natin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan, tamang ugnayan sa ating Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan pong ating layunin sa paghayag ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng ganitong sistema. Kaya muli, ang iyong kapatid mula po rito sa Bliss Village, Ilagan City, Isabela, ang iyong kapatid Edgar Licodini na mamaalam, God bless us all.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Edgar Igniters, in his program, The Bread of Life. Yes, Igniters, The Bread of Life. So, napakagandang lesson na ating napakinggan mga kaibigan, na sana ang lesson na ating napakinggan ay magkaroon ng malaking kagawan sa ating buhay. So, amen to that. So, wonderful lesson that give us to know, no, about being a Christian. No? So, thank you for that, Brother Edgar. No? So, God willing, you can catch Brother Edgar Igniters Tuesday, no, as part of Ignite Philippine programming here on Ignite Radio. So, wonderful. So, as Sister Emilia enjoyed for that lesson that you have shared, Brother Edgar, as she is rolled here, much hearts for that. And she said here, amen, brother. And magandang gabi, Brother Edgar. So, amen to that. So, Sister Emilia rolled here about 20 hearts in amen. Yes. So, thank you for that, Sister Amelia. So, Igniter, so time check now is exactly, okay, it's almost 7:03, no? So, I thought that alas 7, no? Alas 7:03 na pa pala ng gabi. So, now, Igniters, coming up next, our good friend Brother Ricky in his program, The 11th hour, yes, Igniters, from now, from Blessed Church of Christ in Ilagan, Isabela. So we go ahead to Dagupan, Pangasinan, where our good friend, Brother Ricky, will set on his time, Igniters. Oh? So stay tuned.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: All right, Igniters, welcome to the 11th hour with Brother Ricky. Brother Ricky, good evening.
1: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio, at sa aking programang The 11th Hour. Kayo po ay aming inaanyayahan sa aming mga pagtitipon, lalong-lalo na po sa araw ng Linggo. Ang schedule po ng pagsamba namin dito sa Burgos Street, Dagupan City, Pangasinan ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At gayon din sa iba't ibang dako ng lugar ng Church of Christ Congregation ay maaari po kayong dumalo sa pagtitipon dahil open po lahat ang kongregasyon na ito. At maaari niyo po akong kontakin sa aking cellphone number dito sa 0992-867-3607. Maaari niyo po akong tawagan o i-chat o i-text, mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na muli ako ay makapagbahagi ng kanyang mensahe. At ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay ating matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo, doon sa Mateo chapter 10 verse 28 ng Maganda Balita Biblia. Ito po yung ating mababasa. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip ay matakot kayo sa Diyos na may kapangyarihan magtapon sa kaluluwa at katawan sa impyerno. At ang tema po ng ating tatalakayin sa gabing ito ay matakot sa Diyos higit sa tao, sapagkat ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan sa ating buhay at walang hanggang kapalaran. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay ang tunay na dapat katakutan. Ang talata o kabanata Mateo chapter 10 ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus sa kanyang 12 alagad upang ipangaral ang mabuting balita. Binalaan niya sila sa haharap, sila sa pagtutol, pag-uusig at pagiging matibay ang kanilang pananampalataya sa panganib sa kamatayan. At sa gitna ng mga babalang ito, pinalalakad si Jesus ang loob ng kanyang mga alagad. Sinabi niya na huwag silang matakot sa mga taong kayang pumatay ng katawan lamang, sapagkat ang tunay na dapat katakutan ay ang Diyos na may kapangyarihan sa walang hanggang buhay at kaparusahan. Hindi tinuturo ni Jesus ang takot na puno ng pangamba, kundi ang banal na paggalang sa kapangyarihan at pagsunod sa Diyos. Dito sa ating mentex ay binibigyan po ng encouragement o pagpapatibay ng pananampalataya ang mga Kristiyano. Yes, mga kapatid. Dahil dito, ay kinukondisyon na ng ating Panginoon Jesucristo ang mga apostol. Tinuturuan niya lang sila na sila ay panatilihin na matatag ang kanilang pananampalataya dahil sila ay haharap sa maraming pagsubok. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, dito sa Matthew chapter 10, ay pinapakita dito na buhay pa ang ating Panginoon Jesucristo. Subalit, kanya nang ipinapaunawa na sila ay kanyang susuguin na ipangaral ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Dahil si Jesucristo ay darating ang time na siya ay papatayin at muling mabubuhay sa ikatlong araw, mga kapatid. At yun ang magandang balita. Yun ang katuparan ng mga propeta na inihayag ng ating Panginoong Yahweh sa mga propeta upang ito ay ibalita, ibigay na mensahe sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na si Jesucristo ang tagapagligtas, mga kapatid. At kung atin pong makikita o mababasa doon sa Mateo chapter 1 verses 22 to 23, atin pong buklatin ang ating Biblia. Ayon dito sa Mateo chapter 1 verse 22 to 23, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoong sa pamamagitan ng propeta, maglilihi isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. At dito sa verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Hesus ay papangalan mo sa sanggol sapagkat ililigkas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Dahil si Kristo ang handog para sa ating mga kasalanan. At yan po ay kalooban ng Diyos na Yahweh dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Sabi niya dito mga kapatid sa John 1 chapter 3 verse 16 na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ay isinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang magandang balita na ito mga kapatid. Na si Jesucristo ay ang buhay na walang hanggan. At siya ang tutubos ng ating mga kasalanan. Dahil nung si Jesucristo ay ipinako sa krus at siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At siya ay umakyat sa langit, ay kanyang pinagsabihan, isinugo ang kanyang mga alagad. At sabi niya dito sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. Ito po yung ating mababasa mga kapatid. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At dito mga kapatid, ay ibinahagi ang mabuting balita. At maraming mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil ang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Sila po ay nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang sila'y patawarin at pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Una sa mga Hudyo, dun sa Gawa chapter 2 verse 38, at doon sa verse 41, na may 3,000 katauhan na dagdag na mga alagad sa araw na iyon. Opo mga kapatid, dito nag-umpisa ang mga Kristiyano, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, mayroon na pong mga tagasunod. Una, ang mga alagad at dito, idinagdag itong mga higit 3,000 katao at sila'y nabautismuhan. Opo, dito sa verse 41 ng Gawa chapter 2, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Dagdag po natin sa verse 42, inalaan nila ang kanila mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang mga kapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan po ang kanilang pagkakaisa, ang mga Kristiyano. Pero take note po mga kapatid, kung mabasahin po natin sa verse 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad. Yan po, naidagdag po itong higit 3,000 katao. At dito mga kapatid, ay dumanas ng kahirapan ng pag-uusig ang mga Kristiyano. Sila po ay ibinilanggo, sila po ay pinapatay. At nangunguna dyan si Saulo na si Apostol Pablo. Dati siya ay umuusig. Subalit sa habag ng Diyos, siya ay pinili upang maglingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Siya ay naging apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Nung hindi pa niya pagkakilala sa ating Panginoon, kanyang inusig. At ito ay ating mababasa doon sa Gawa chapter 8 verses 1 hanggang 3. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Sinang-ayunan ni Saulo. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Sa verse 2, si Esteban na may inilibing na mga tao may tako sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Verse 3, samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinakaladkad at binibilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Yan po ang dinaranas ng mga unang Kristiyano. At isa dyan si Saulo. At dito mga kapatid, sa chapter 9 kung saan tinawag si Saulo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay papunta sa Damasco upang sila ay parusahan at humingi si Saulo ng authority. Bigyan siya ng authority na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Siya ay lumapit sa punong pari ng mga Hudyo. Opo, sa verse 2, humingi ng sulat para sa mga sinaguga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae o matagpuan niya roon ng kaanim sa daan ng Panginoon. So yan po ang pagsisikap ni Saulo na puksain, patayin, buwasakin ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, dito na po nabago ang kapalaran ni Saulo. Dito sa verse 3, ayan, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at ang malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Sa verse 4, natumba siya sa lupa, narinig niya ang isang tinig na sasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Verse 5, sino kayo Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig tugon ng tinig sa kanya. Sa verse 6, tumayo ka at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ayan. At sa verse 7 hanggang 8, natigilan at hindi makapagsalita mga kasama ni Saulo na marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita nagsasalita. At sa verse 8, tumayo si Saulo at pagbulat niya hindi na siya makakita, kaya siya inakay na mga kasama niya at dinala sa Damasco. Dito mga kapatid, na dumating ang pagbabago sa buhay ni Saulo dahil sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil tinanong niya, sabi niya, sino kayo Panginoon? Tanong niya. At nagpakilala ang ating Panginoon. Ako, si Jesus, ang iyong inuusig. Ayan. At alam ni Saulo na si Jesus ay ang sinusundan at kinikilala ng mga alagad at ng mga Kristiyano bilang siya ay anak ng Diyos, na siya ang tagapagligtas, siya ang Misaya. At dahil sa habag ng Diyos, pinapunta ng ating Panginoong Jesucristo si Ananias. At doon ipinatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Saulo. Bagamat nangangamba si Ananias dahil alam niyang si Saulo ay mapanganib. Subalit, makita natin na si Ananias ay sinunod niya ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya ang kanya pinaglilingkuran. Kaya doon sa verse 17 ng Gawa chapter 9, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan. Nang ikaw ay papunta rito, isinugo niya ko upang muli ka makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Yung pagkanyang pagmulat ng kanyang mata ay dito ay mapupuspos na ng Espiritu Santo si Saulo. Sa verse 18, at noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli, tumayo siya at nagpabautismo. Verse 19, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. At sa verse 20, at agad siya nangaral sa mga sinaguga ni si Jesus ang anak ng Diyos. Ayan. Yan po ang naging tugon ni Saulo. At nang siya ay lingkod na ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay tinawag na Apostol Pablo. Yan. Makita natin dito mga kapatid na alam ni Apostol Pablo na sila ay uusigin. Subalit, hindi siya natakot mga kapatid na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya sa verse 15, ng Gawa chapter 9, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Sa verse 16, ipapakita ko sa kanyang lahat ang dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Ananias. At yun nga mga kapatid, na si Apostol Pablo ay pinili niya na paglingkuran ang Diyos kaysa piliin niya ang kanyang dating paniniwala. Kaya ang mga apostol na dumanas ng kahirapan, mga kapatid, na kahit sila'y pagbawalan na ipangaral si Jesucristo, ay mas pinili nilang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang sabi sa Gawa, chapter 5, verse 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Mas pinili nila maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Huwag maglingkod o sumunod sa tao. At mayroon po tayong tatlong punto na aking pong ibabahagi, mga kapatid. Unang punto, huwag matakot sa tao. At ikalawang punto, matakot sa Diyos. At ikalawang punto, ang Diyos ang may kapangyarihan sa walang hanggan. Unang punto, mga kapatid, huwag matakot sa tao. Dahil sa ating mentex, ay huwag kayong matakot sa mga mapatay ng katawan. Ngunit, hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ay matakot kayo sa Diyos na may kapangyarihan magtapon sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang tao ay may limitadong kapangyarihan. Maaari nilang saktan ang ating katawan, ngunit hindi nila kaya kontrolin ang ating kaluluwa o alisin ang ating kaligtasan. Kung makita natin mga kapatid na ang mga unang Kristiyano ay sila ay pinaparusahan. Subalit, yung kanila lamang katawan ang kanilang nakukuha o napapatay. Subalit yung kanilang kaluluwa ay hindi nila kayang kontrolin o patayin dahil ang kaluluwa ay haharap sa hukuman ng Diyos at siya ang magbibigay ng pagpapala, magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayan. So, wag pong matakot sa mga pisikalan. Ayan. Dahil ang ating kaluluwa ay ang Diyos ang siyang bahala. Kaya manatili sa Panginoon. Kaya nga po, sa panahon nila, hindi natatakot ang mga apostol na sila ay apatayin. Mayroon tayong mga mababasa na ang mga apostol ay sila po ay pinatay. Opo. Marami tayong mga mababasa ayon sa mga scholar na mga apostol ay sila ay pinagpapatay. Opo, mga kapatid. At ang takot sa tao ay kadalasang nagiging dahilan upang ang isang Kristiyano ay manahimik. Sa panahon natin, mga kapatid, no? Bakit? Tulad sa ibang bansa, kapag ikaw ay Kristiyano at napunta sa ibang bansa, natatakot ka ng maging Kristiyano. Bakit? Dahil ikaw ay kanilang paparusahan. Bawal ang gathering. Bawal ang magbasa ng Biblia. Lalong-lalo na po sa mga Muslim area. May mga kapatiran tayo na nagpupunta sa Muslim country na doon ay pinagbabawal ang pagtitipo ng mga Kristiyano kaya wala ho silang magawa. Dahil sa banta ng mga mananampalataya doon, sa mga Muslim na naroon. At hindi lamang po doon, mga kapatid, at iba-iba pang dakong lugar. Mayroon pang mga Kristiyano na sa panahon natin, nababalita natin sa Facebook, sa balita, na sila ay minamasaker, sila ay pinapatay dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Nakakalungkot po, mga kapatid, dahil walang pinakaiba yung kanilang sinapit sa mga unang Kristiyano. Yan po ang kadahilanan, no po, ng ibang mananampalataya. Hindi lamang po mga Church of Christ, kundi yung mga ibang religious group na pag dumating sa ibang bansa ay sila po ay natatakot. Opo. Natatakot po sila dahil may banta sa kanilang buhay at sa kanilang trabaho. Ayan. Subalit, bilang isang mananampalataya, pinapakita dito na panatilihin yung ating pananampalataya. Panatilihin yung ating pagiging Kristiyano. Hindi din natin masisisi po, mga kapatid, yung ating mga kababayan na sinusugal yung kanilang buhay na maghanap buhay dahil sa kahirapan dito sa bansa natin sa Pilipinas. Dahil sa sobra-sobrang katiwalian na nasa mga gobyerno, sa mga nasa posisyon. Kaya ang mga kababayan natin na mga Kristiyano ay nangingibang bansa upang maghanap buhay para sa kanilang pamilya. Hindi rin natin sila masisisi, mga kapatid. Dahil gusto nilang itaguyod ang kanilang pamilya. Subalit ito ang aral na sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po tayong matakot sa tao kundi sa Diyos, mga kapatid. Ayan. Ano po yung ating supporting verse dito sa Isaiah chapter 51 verse 12. Sino ba ang tao upang iyong katakutan? Sabi ni Propeta Isaiah, asahin ko po mga kapatid, dito sa Isaiah chapter 51 verse 12. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay na iyong lakas, bakit ka matatakot sa kawa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. So, dito mga kapatid, ay ini-encourage ng ating Panginoong Yahweh. Opo. Ng mga mananampalataya o mga tao na dapat pagtiwalaan ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang kakampi natin, ang Diyos, huwag tayong matakot. Opo. Dahil ang Diyos ang siyang mag-iingat. Kaya nga po, sabi ni Haring David sa kanyang awit, chapter 118, verse 6, ito po yung ating mababasa. Chapter 18, verse 6. Yan. Kung itong si Yahweh ay aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. So na doon yung pagtitiwala po, mga kapatid. Pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Dahil tayo po ay kanyang iingatan. Opo. Sa Roma chapter 8 verse 31 po ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 31. Ito po yung ating mababasa. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ang Diyos ay panig sa atin. Kung tao lamang ang sisira sa atin, sabi ng banal na kasulatan, mamamatay din siya katulad ng damo. So, ibig sabihin, mamamatay din yun at haharap sa hukuman ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, ipaubaya mo sa akin. Sabi ng Panginoon, ipaubaya mo sa akin. Sabi dito sa Roma chapter 12 verse 18, hanggat maaari gawin ninyo ang iyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Sa verse 19, dagdag po natin, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo yun sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ang gaganti. sa mga taong magpapahirap sa atin, sa mga taong papatay sa atin. Tulad sa ibang bansa, sila ay pinapatay, ang Diyos ang makatwiran, siya ang gaganti sa mga kanilang ginagawa. Ang Diyos ang hahatol. Yan. Kaya, anong application po natin mga kapatid? No, na huwag tayong matakot sa tao. Huwag ikahiya ang pagiging Kristiyano. Huwag natin ikakahiya ang pagiging Kristiyano. Dahil mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos. Opo. Dahil ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawa sumasampalataya, unay mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Manindigan sa katotohanan kahit may tumututol. Magtiwala na ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Application po natin mga kapatid sa unang punto. Ang kalawang punto natin, matakot sa Diyos. Yeah. Opo. Dahil ang Diyos ay siya ang may kakayahan na parusahan ang bawat isa. Ang pagkatakot sa Diyos hindi lamang emosyon ng pangamba kundi paggalang, pagsunod at pagkilala na siya ang pinakamataas na otoridad. Kapag tunay natin kinakatakutan ng Diyos, mas pipili natin sundin siya kaysa ang opinyon ng tao. Dahil napakarami po sa panahon natin mga kapatid na ibang mga religious group na kung saan ipinapangaral ang ibang magandang balita o ibang ebanghelyo. Ayan. Wala po silang takot yan sa Diyos mga kapatid, no? Na iniiba nila yung aral. Opo. Dahil wala naman talagang ibang magandang balita. Iniiba lamang nila, sinisikap nilang ibahin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Wala naman talaga pong ibang aral. Subalit, may mga nagsisikap na wasakin o sirain ang itinuturo ng mga apostol. Yan. At yan ay atin nababasa po mga kapatid dito sa Galatia chapter 1 verse 7 hanggang 8. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sa verse 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. At dito dagdag po natin sa verse 9, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Sa panahon nila po mga kapatid, may mga nangangaral na ibang ebanghelyo, ibang magandang balita. Iniiba po nila yung aral na ipinangaral ng apostol na si Kristo, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, na siya ang ating kaligtasan. Na siya ang magdadala sa atin sa Ama. At sa panahon natin mga kapatid, maraming mga religious group na hindi tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Biniiba nila ang magandang balita na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Hindi ko lamang po imi-mention ang mga grupo na ito na hindi kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos na buhay, na ating tagapagligtas. Kung titignan po natin, mga kapatid, na walang ibang tagapagligtas po natin kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa atin. Opo, at yan po ay ating mababasa doon sa Gawa, chapter 4, verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang Diyos na ating Panginoon Jesucristo na ating tagapagligtas. Subalit, mga kapatid, kung makita natin ay wala na silang takot sa Diyos. Subalit, itinuturo dito sa aral na ito na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Yung pagkakilala natin, sundin natin ang kanyang kalooban. Dahil ano ang sabi sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, sabi ni King Solomon, mga kapatid, ito po yung ating mababasa sa Kawikaan. Opo, chapter 9, verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos may dulot na kaalaman. Ayan. So ang pasimula po, mga kapatid, no po, ay ang pagkakaroon ng paggala, pagsunod. At yon ay pagkakilala natin sa Diyos na dulot ay kaalaman. Yun ay karunungan po natin, mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng paggalang at takot sa Diyos. At ano po, ang buong katungkulan po natin na magkaroon tayo ng tako sa Diyos. Dito sa Mangangaral chapter 12 po ang sabi ng banal na kasulatan, sulat ni Haring Solomon. Sa Mangangaral chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun po ang kalooban ng Diyos na magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Dahil mayroon pong parusa. Ayan, mayroon pong parusa sa mga ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ating po nabasa kanina sa Galatia chapter 1 verse 7, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may nanggugulo sa inyo at nagsisikat ang baguhin ang magandang balita. Dagdag natin sa verse 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Ayon sa Hebrew chapter 10 verse 31 po ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrew chapter 10 verse 31. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ayan. Kilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos yung mga walang takot sa Diyos, mga kapatid. Ayan. Ano po ang application natin sa ating pong tinalakay? Unahin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng desisyon. Mamuhay ng may kabanalan at magkaroon ng pusong masunurin sa salita ng Diyos. Kalumpunto ang Diyos ang may kapangyarihan sa walang hanggan. Ang Diyos po, mga kapatid, no? Ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po tayong matakot sa mga kumukontra sa atin, sa mga nagtuturo ng maling aral. Pagpatuloy po natin ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos dito sa Church of Christ. Ibinabahagi namin ang salita ng Diyos. Binabasa namin sa banal na kasulatan ang aming itinuturo at hindi po nagmumula lamang ito sa aming opinyon o sariling kalooban, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Hinahayag namin ang kanyang mensahe. Opo, mga kapatid. Hindi dito natatapos o hindi dito nagtatapos ang buhay. Ang ating buhay ngayon ay paghanda sa walang hanggan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang humatol sa kaluluwa ng tao. Dahil, mga kapatid, na darating ang panahon na tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag ho tayong matakot sa mga pagsubok sa ating pananampalataya, pagpatuloy natin ang pagiging Kristiyano natin. Sa mga hindi pa Kristiyano, huwag ho kayong matakot na harapin ninyo ang katotohanan. Tanggapin ninyo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, na yan ang magbibigay ng kaligtasan sa inyong kaluluwa. Opo, at nabanggit ko po kanina doon sa Mark o Marcos chapter 16 verse 15 to 16, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Ito po, ang sabi ng banal na kasulatan sa mga ayaw sumampalatay, ayaw paniwalaan Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ito po, sa verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalatay at mabuti sumainay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan. Mayroon pong parusa po, mga kapatid, no? Na ayaw tanggapin ang aral. Opo, ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po sa banal na kasulatan, doon sa mga ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito sa Juan chapter 5 verses 28 to 29. Ito po yung ating mababasa dito sa Juan chapter 5 verses 28 to 29. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Huwag ninyong itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yan. Mayroon pong kahatulan po, mga kapatid. At ayon dito sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Yan. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Ito po yung ating mababasa. sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Tayo ay haharap po, mga kapatid. At sabi po sa mga iniiba ang ebanghelyo, sila ay parusahan nawa ng Diyos. Kahit na po ang isang anghel na mangaral na ibang ebanghelyo, paparusahan. At sabi dito, mga kapatid, ng pangako ng ating

0: parusa, at mayroon pong gantimpala. At ayon po sa 1 chapter 5, balikan po natin sa 1 chapter 5, verse 24. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. 1 chapter 5, verse 24. Pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya siya katulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito yung pagliligtas po ng ating Panginoon Diyos. At dito sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na ating Panginoong Hesukristo. Opo, ang kaloob, mga kapatid, ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po na ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ang pagtanggap ng Ebanghelyo, mga kapatid. Ano pong application po? Ay mamuhay araw-araw ng handang humarap sa Diyos, magsisi sa kasalanan at mamuhay ng matuwid. Ano pa, mga kapatid? Bilang mga Kristiyano, ibahagi ang Ebanghelyo upang marami ang maligtas, mga kapatid. Po. Yan. Ano po ang conclusion po natin? Ang mensahe ng Mateo chapter 10 verse 23 ay isang paalala na ang pinakamahalaga dapat natin isalang-alang ay hindi ang opinyon o kapangyarihan ng tao, kundi ang Diyos na may ganap na may kapangyarihan sa ating buhay at sa ating walang hanggang kapalaran, mga kapatid. Ang Diyos ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Kapag ang pagkatakot sa Diyos ang nagahari sa ating puso, napapalitan ng katapangan ang takot sa tao. Nagiging matatag tayo sa pananampalataya, tapat sa katotohanan, handang sumunod sa Panginoon anuman ang halaga. Opo. Ito po ang tanong. Sino ang higit mong kinakatakutan? Ang tao o ang Diyos? Kayo lamang po ang makakasagot ng katanungan na iyan. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio, at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Ricky Igniters from the program The 11th Hour. So, salamat po sa napagandang aral, Brother Ricky. So, amen to that. Good job. So, as Sister Amelia rolled here her hearts and she put here, amen, brother. And good evening. So, thank you. Thank you, Brother Ricky, for that. Well, we need that one. Is that the need for the world today? No? So, amen. So, don't forget, Igniters, time check now is exactly 8 o'clock in the evening here on Ignite Radio. So, welcome, Igniters, to our next programming coming up shortly after right after this one song, Igniters, Create in Me.